0: ya banu ngira bambi kongi amma benente maya ama baneto benente ma ko na da wi no ibun so de ma de dagura yenda baru wa mi ko benente mo ma ka ni paso mi kon ka be onisida gibo yen sa ko sidan ko ko mbara bwa ko mbuka eta ko ma maso akasai ni sa mon wa yuka okundi kasai ni greito sidan ko ko be bade ga e wasi yen geru ka kara yen da bar ma wa da kan da ba ne so ko ba bugu da ba ni wi go ami so si hima so ni poso areke
1: FM Nottingham
0: Sawe sabo se ya yere ku yeso masimba mbirage so ga babruku daba ni no se daba gbika de na gerun pe gbin wa mbano ta huru be ke se ngiru gi obagi amen no amiko ye sa so mani bak me abako abano ta diani no dona kama men du be ba do duke bukmi no pe buga mo buga mu ya bano no diani no ko na na no sun mbirage ya bi oje bo mu ya kura san ba men no ke ma
2: igbe ta da be ke se pare ba be men no sina bo be so ma tusia amara no sisna gina wun bonota hu muso baturu wonora iru kanye nano kama se baturu wonora kanye nano katia yesu aso na migun seso ba meno sina gwangwa awas ba wono jo gamare sno wi au gina be domal kwa we be meno itore
3: meno ge hakin hukumi ko ho de hoye ko bani kalafia bo ho de suno hina sufura ho ya hena
2: yemiri so na be be ba ha igbeten bukra bu ba be somatusia somatusia ima gina wi ha be igbeten te yero wi au gbe o geswa amara babanota zina gina wunwo eso
4: sai hai turu abai kwa kuna yiruso kuna gbiga ha obe ha hagbia adama yenpe ho hagwa hio inesi bi hagiri sai ho yenpe kuri sai ha kwa kuna gbiga ho uhadia non no baine ma ha nera non no batia ma ba hundi no yiru ma ha kwa ha bipe nyenda no ga yiru ma ba hun kwa no bu kuna yiru se so hadi novatia ma hade sikara nera non novo ma bama bahundi non novatia mi nimu yama sohia mi ma habiru mwa yama sohi yakwa nyendu yirusari to ma hapunwe wa sai ho sinidaita burukuru mpunwe hanye mena gbika agiaka yirusegia ma yakwa wata inesari
2: yembiru sona wi batia nazib wi ha igbetengwe biru ugesu ama utusia amura bagwe dusina amura bama agwe dusina
5: Amera be head defense ka da ga ku on million wata ta photo uno uno suba no bene ta photo wira u ga yiru ka down donc ye kpuru ha ni mena boy hawa ka ku on million wira guru ka no ba yiru ka photo uno suba ine ka photo en la no ga yiru ka dan la no go bi ha ma da ka ka zira ye hadzi ka ku on million wata ka photo uno suba no bene ka photo wira u ga yiru ka down donc amera ye hadzi kadaga kire hamo ye gargo da dagutia dibu ho da hanere woge ho ka ha milion ta ka foto muno suba no ka foto en lanu ka dawata ka okra no
2: beba meno ina wa don da bino beba ben wanwe amara boko bagwa gen bano ta huru tukasi
6: beba ai gbete ne ba ntire ne gabu sonwa me hakin ya gumo ka dawa o ka dawa na na ma temi ama men hi sonwa mo ga si o pa me hakin ya ma ya guna kura mo inkira wi yara kara no aba hun siru sogo ibe son ka jwe be po be ko iswami ibe son me hakin ya go mo ko dawa wo
7: balon so sa sa so ru kwa han pa ba do ta kwa je ma bo ne bu adin nan yo ni ko ba han se hera tin ko ba han wu ha ko san te ma han gangun tura ma ga nyina mo ti me gyo ba han wi da wure ama te ho ara mbu ga me ti me go go bi e da bu do ke kwa do mi akwa kwa gan ko inye mu bogo oba eko baga join wo hati nko
6: ka we ni ahun me ba ho ope ho sobe ye yo go hun wo hara ko ye mu ya ka ha joa ba sale aka hun no iso ku ka wa we go ga hun wo sa da ku ga hun wo sa da mana yera ga joa be fu asini wa ira be sui mind ira be fu ame ibe wa wa mo ye so na we to go ni ye so na ha gorime to go ba championnat moment nan pa nan joue mi ya ben ye ba kon me ya be ha do sai ho pa ba hun ka san mil wa so pa han fu amu ha joa ba wa entraînement de ha ra entraînement de joa gabon son do mura balon so pa dan son pa mon non c'est pas possible ba wi ma de douche ya ne ya fara ha bu coach gira i recrutement ko ai pa i man fu anon wa na ye ka we ne coach na te bundi zain de ben mise au verre mon pa coach fu anon ye ka wi ko me pa ba ne ah nyanka ha ka nyanka ha nyanka ha ka nyanka ha na to mu bukata mu una kwa npa apa un won to nbe akin be ami un apa mi hun sai hona pogo we ne magun dede gan tura mi apo kon kwa

0: bima bangwe meru elaji musa lafia mwiti uma menoso mobe dabanu dabinuka no hina woluye
1: takune president we honorable radio na tragi te yo na baron yena u be KFC ka na kala mwe vitagi kwa menoe soruso natama we docteur Elias beha cavalier FC de niki winti mo baron yenu mwe siaba na kala mwe vitagi kwa Damisa FC, yem président, Soruso, Natama, Iba, Nakom, Ben Terem, Ina, Bogoso, Bameno, Kwaka, Biro, Giben, Tambu, Ma, Mbaki, Ikosina, Bagirwa, One, Yaha, Ungad, Beroba, One, oui, de KFC, Guka, Boy, Bogo, Waso, Busuo.
0: Meno, Tiasona, Bama, Wee, Bagirwa, Ama, Bogoso, Kosina, Wee, Wee, Misoba, Wekuna, Duke, De, Mino, Una, Terusaka, Yebo, Wasonoko,
2: Ça c'est la bien jovo sogo yi bentero pa suma beno si a gawe ala san o san wa wida radio no sumi antura an so wi mo ga tura de mo wi la gru kan no bo yem bi so an so wi ala san gawe o san wa wi wi hi ade bu mo to ne wi ade bu bu ba si yan de mo wi ngu wi ka ti yin ne ura gberude ura ma ye san radio no suma san ruko ma ubi mo bi no ba yiro ka kura bia jovo e wa saka gru yun dro mi a wi ka hoda
3: Gawe Alasan, we were so chaque chose, ou sans radio somo, ou kawa gwen bekyo. An wi won mera, kade won wira kruka no tura. Gawe Alasan, ou sans wanyemo, ama ba me oka san yemomi, ou ko kai kwa, mo no man son mera.
4: Mera sonte mera, afake wana kwa nan batre kyo kwe. Na afake wipa, yena dak parago, mene mo, ou man sonte dubi. San wunga da, mihe mison yere te kawa katu me. Nyeku wahara wa. Mana magbangbega mana nana yini go abuwa yini biya ma sun sun hi ala san ko da baraka wonko mu amala jogu ma sun sun hi na ga sun te biya ni dobe na sun te mera we ne yimo won yimo an sun ga ba ga to ga di yana na dan duge ni biya ba ga nin fasu bi ha sun te mera be ban na hun be ba man kwana sun te pe ne toron ne yidi pe ba ton na ba tia ne toron yidi pe sun un bi gere won yimo an kwa wugo Ankara gan ra ku baga ku agun na mon sun gai
3: ba me gawe la sanu ga hanyi momi unkin uinyi mote sun si una wi sun te o mera ta wi so i moto wi nwa so
4: wallahi na bu ho sera ka de na kurowa muna bi mara bi na bayi ton drobu ne ton kurobita ba te bi kurobo bu ma do fu bin ga ba man ba ku wa wa ma parwo sun ti ya ga man ji ha ba hi ka tin din wo yi na mo kuro wallahi alhamdulillah ka sun tira nam barako sai nana mazibu na fakio na raiko amon nguruga ngura nguri egon diyuga na raiko amon ton gira me hu azuma ga azuma ya harama mbo ya na kius na kio pabi nam barakure na mun soce ga na ngura yana ma ne mu
3: radio so mutuna gawe alasan urako radio so mukpaya ura ma tibosuwa kwa ogbeda
4: sai mu ga damu biya na mu ba na ko de tani itanu na ku bang gbagba ku taita ta na mun kuro na e kuro ko be so na mun so ti ga ma de na e kuro mu na mun so ti ba ma tin tin ma de gbiru ba he bi ba wa tin na mun so ro ma bi be ba ma ma de ngbe de tin bi ba ni be bi ba wa wo bi ba ma no ni de ya ha ni mo ko san
5: de da ala mu da ya sha na so le ra de ya tin a ga ro ko ni
4: na wo en fo amma wa na wo kan ta amma yi mo ha
5: Eh?
4: Mo ma yeto. Mo na tebo ne na wugo, amu yi mo wugo. Ta
5: so ati ana ka ban doyi ha ni.
4: Eh, gbonu doyi. Ma ha ni ndan ga mo wugo ho. Ah, bi ga ka wa hira o.
3: Gbengbege o, ni hite ba ga, wi ga we ala san ye, yira shark shows. Magendia, wi ni hite ta we.
4: Ga mo do ha ho na ni hite wa. Shark show ya sun ta, ga mo wa ba ga giro ba ne ko me ne junior me kare wa. Ko me kare wa ne banda iko me shama. Ni na do ha ya na iwa. Yana gane na ifo na de mai yoro mai yoro ka français ya boga yoro boga yoro chaque jour à son temps na woni te kamon da kamon so ko ani yoro ye ga to gere an dune ho iga ma an dune ho ko yoro piyo maga go go ho to ba ta ga manna yana ga yoro chaque jour à son temps
3: ba me ga we alasan u ga yemo san ko radio so me ko ma pin ogboroda mena o so himo me ba an san yemo ba ma san ade u ga mu ka pin awon ti nire ba won ti disia
2: Sasi asa kung yun do asa yin ba iso ku abo en bi agi akwa hosen ge ko bo ba en wun tombo ka ben sha da ran sma ba men no mi ku ma ben bo en ke di pi bo ma ba ison wa sa me ho ba son ai mo mi ku ya behengi behem brese si bo ben si pra en bi agi ndi wi ge gi se ru ukura mi ku ma wi bo en sha da sma bi ki su ma no to to go ti
6: gi so azuma bo won no ra yiro ga yin da ti a suru no ba ne yin so yin da no ga yiro yira ba sem bo ben si a ka win de ge ba ka wun tomu ba no ti akwa buga bobe anun suma ngingirun kuro buga esome mo ba pa be sun san san san ba buga mo ba kura mam mo ba pa mo ba ma na yin ke de pi pe pe aga be yin ti mo ba do yin so mo ba buga san san san san mo ba gura ka yin kon no kuro ka gudun no kuro mo ba buga san san san san yin sa un suma na we si aga win direge wa shi ba bobe wa no I wi si a sa bi bata be kisu I no no
7: ina bobe ba mpaka aga bo si ara ye haga ne haki ho be hanke o di pi we so me ka ron ji suma ma wo awa si ba yera si si no go do ba ji ho go nto hia na karamo me han no man ne mi me bai ko kai mo dan do ge me ga ga na wu mu no ga se wa pro fe han na ye si si pa ho so hi ma ga gem be kuro ha wu kinu mo no ga ne ba ra sun so be ya na ma ta ma be hen bro ban te me ha tro a mi ma go son wura ogo pin o be han wu wo so ada ya sanu sanu ko nto ya pan siara be ba ben giro go paka sema ha wu wo so ada kin poro poro na be tora mana siara
6: wo asa bo ben so e yim ya he ban pe na si aga win tomu ga win de ge ba wo be ba ku asa ga da arrangement di se ga da ke diro e pe pe a wo ya ban pe na mo ha so te wa
8: na go bo be ga ro asi ka won dia ba na go be tobri aka gi ho yi ha wo mi ni we be hasi asi wa o ya he ba so ga o sun no sia sama kara wallahi sa gu so sia ra ka yi ha wo mi ni gu so de yan si wa sa na da mi no ke de mene amera sa so wo mi za be ha ran so ndi ya ga turuma be han ke diro ya wa wu su no sa e kuro so wo mamam ka be han so ya irun derege ka be irun derege takara mo yan si wa ma hon be ha ya wa he ka won dia ba sa na se girigiri sa yi ne ge ma gu ho de pa se ko ku yan pa ran ke de mene su de ba yan ke de mene
2: in wa me ya sen bo wan bela ge mi ami kun so yi bin tero gi son won no ayi ro ka nda no ka ti an so no ne sen son nda no ka ita ye andre go ne gira ni gi san guru ya o be ba no ka ba in ton ba ga di mo to sa ni be go ton ba ga te ba na ka di to yin san guru ya o ye kan ye ba no ka ye kan kai ye ka kai mo kai ni no wa guru ya o ti da si gi aso ye mbi so ma igbe te ta bon adun ge mo na be o ms gi wo ba da ba to ya ra mo gi da so an so ba si da bada baka gurama nguru ya obi saransan haka timo to yenye ya kai mara ya ba mwa mwono kusu wakatu ya uweru kano kinsaka so aiso saki ya wamiku hui koto madeleni tusuhi bansa agu ya onkai no maga itimo
9: Mundia gua wa moha kebi ngala hakei te gua e ba ku gua e o ku gua e wa te buisi sa ho ba ku e gua e ra wa te bui ba kan ha ton te ga te wa mundia u college gua fo ko na fo ni gua e ya mi ba o te te ton te ke u pa o buso ga ke tu ngia do buso ga te tu ndo Gurai is number. We help for Gurai, take the meter. So I would talk to Mara, but the way more barrels are. Was the damn barrel more of me, who have more of me, or the barrel that more ye did a inform of a barrack of a gurua, ye hope you hope of a minute 20. Mustaga will look a gurua, and now remember being a girl, we pay what are. Gurai umu mini kaki uka gurai ma bibi bawa ni nombe umu aruko kusina gurai yuko bibi umu aruko uhara kano kana yang kau uhara kano we pe ya titi I laka iku paywa di ma a uka gurai sabi so udo ungurai muka mama pe walo uka kano kongpe hebu kai bui kai jana na oji bui sabi uka ube bui siapa we Why he were broken. You were not happy. You were at a matter of him. Corona, a day, madame, may I be why him a babble monkey? I ain't been Bambi. Blanca, who I hear. Uda yang hukah hui yara tong guramu paya hasi bulog gay no guramu kawin ba no guramu kawin sihu to kumuwa mo do guraga suwa adi ma gurae ibu yari ibu imo ati sangku gurae yang kusui kaiwa kawa kondisi iho gurae suwa pa wimbitani wai kawin boy oka gurae suwa yaha misi kung gay kaki I was like,
10: I am a king.
2: In wa me gin abin bira bi bon asia mi ami gon suka da ban da usa
11: FM Northland
2: daba so sin se agson bute ne bi den teni ro gro to ma bun ya yi u gin asia ni no bira gi aro yin gan so yin o na wi hi gun no ne o alma in bira gi aban no ri mo to gin aya ya disan ko mi gon ma ban o kara o ma ni no bira gi a ban to te wi no yi bo ti bi den te ma bo ko ban wi mo se gan ga ye pro gan ga no ne ra mo ama so yin wi aba ko ase na wi kristo se na ma yin so ma gbi gun to ro mi gon we hin no ne se ru wi to ma bo ni o ma amigo to yen wi ya ibuni uge uware se na yigbe fo to be se na yigbe ta ma yen so gbe gro to ro to we hin ko sababu mandira so ma gbe kuni so un amigo un pe awe kwe in wa mi ya masia se ne so ga be bon ko ki san bute ni mi amigo so wa ibe nte ko ma be no se ama benen tem ma ka ni so mi ka be oni sida gi o hande ma ka oni sida sa yigbe te ta ka sida nko bo mbra ba ka te ka mo ba ka te ta mo so ai so mi ko ni yo ko mbira gi o mi ko nde ma so ko ba be me no so mi abara da ba ka ma ka ni pa ai ma so mi ko ni yo ko mbira gi ma so a be ngire so a so sida nko bo mbra ro sa mi ni ba ka ka ni so mo ka so ma mo to be president ko wabu kagomo to yem geru takara yem bisoma samu no ayiruka okurundi president ko wabu mbara mbira gya bebati mure mbasiga president ko wabu ge wasi yem gira kara won okuso de gura go kati ansaga ye akara inwa miye masia sene suka be bon ko kisom buteni mira mi konsula tente bunda ba tetunta baba so so kura wa kamino wi emini yero o ma noraso amiko ye noraso aya gu ko hombira gi awon ra ikenda no katia ni wi nga hada mi konto rada o fre yera ma o noraso ma ba ma wi nora yi weto wi nugudo to si aye ka noraso nugudo gungunu mwasi ingwa me ende ma refin gu ko hon nugu ye nga hombira gi amiko kai dawa ma wi emini yero rada o ka noraso sene so be no si agson but ni shigin asuma bu jimonwa yuka endano ka su ka ti ansu no bene se ni so endano ka yiru yira o ma yesu ami kun sene huka be bonko so we yi bentero pa hokura so be no se afrique du sud mbira gya ma based on sanka ko be so asan ba ma desa dombori mba yesu mi kun aso de no tena ka ita sei be ba ma da ba ga gai unne bia to endano ka ti ayi ni be mi ba be bo so mi duke o ma ba yinne ne ingwa meya masin afrique du sud mbira gya son buteni sene to ka be bon ko mi mi sanga burugo da ba ni burugo mo li seti si mbira gya ba ba non ta ogin te ru asibiti san aso be gba ni kan se gi o be ka so mi mak gi o ba wa intan ru ti ti aka me ba ga na asbo gibo be ka us krake gibo ma ba yin asbo gibo be dia biti abankin ba ye ki dragon gibo be ka ko ton se ma be ba ma wa intan wa ti ti aga eswa sa wa lu gibo mi ko be ka swat gibo ma ba yin aswat ya be dia biti abankin ba ye ki jina bo da

ngwe ne wika tinyira uragbeode ura mana mason ruko isawigi anda daba ni so ibinge no so we no sema bidin tinyiro go to mabune yayi unna bwado almay mbira ge banu nori mo ude makoto no mbira ge gitiro asibiti so yen daba no mie so we no sia afri du sud mbira ge be basan ton san ko san kara ko be badon bai so mi ko anso ade ton tin ita sai bi aba ka unde bi ato nda no bukati abimba bohosumi wa yen daba no dai kan daba ne saka ba buku daba ne wirugo wa ya wi re ko wi asina masimba mbira ga bane so ra betu boy sabi umako mi son ku daba ba.

0: Pati taba ati so example teni gban wange ngo to de go be opu amini go bo gban wa kai nge ga gi no se ma in be yin ma be so ma so aho bogo ma yin sa cancer bogo yin ba ton bo meri ami kon sa su wo go se nto bo gundi nga yin so ten aga ti agida ye bogo e komi kun ya ngben gbere ke bo ba nugo to di abai so sa burun ko ba no betan di se ga yu gan ko ba no ba ti abai re ye bogo e ton bo meri ami kun kama kan go e ka mo sanda be bara mera kuma moti amoka be ba kwa ma be ba na ko re be wa so to be wa pro amigo ton kro wi ka san ton kro pro ba umsa umma mar bi ti kro bi ya wa amigo no ibu mbira gi abane sa su wo kwa ti a se ton gbe ko ndi se nga bi so no ba yiro gira ya be ba san ba ra yi wa se bu ko me bu be no ni ko me be ra be meri bu mbiru ba ba ba ganu ka ma wa mo to bu ko me bu kura mi ko pa wa bu ka be no ri ima ima no ibu mbira gi a to nro ku so mo e bara da bayi wa si mi gun ro guso ka yen dun saka kwasi ya wa to yi ga ti e pa buse kama nu nori mi be gren go to ti no bi do ke wi jonata turu ku me one su be no section buteni mi na mi ku pati ta wa nem bi age ga ya ira ku ti ya mi ku ganu wa to hiso so ga ni da wusa
1: We are David Salifu, Fukasan Guan Delegate, Mokasan Inankedi Bakarum, Wim Bibumobum, Pehidam, Kanibe Buiteni Siru, Bereba Yinaka and Gege Kagibu no Siamon Ma Sabe Bibumobe Babem Bem Bibu Ba Dizongu Geni College Do Kedi no Bikuke Basoka Sizem Tonkobe Bem Mobu Bembe Bakia Bak Kyo Urabun Gobi by Kosiami Bane Babe Tobura Basiara Bega Kukari Bebe Mobu Bama Nomayam Biru Tura Bugina Kimbuka Gobi Kosia Yadera Bembibe Banke Damu Selete Wehe Sombra Dawa Kyo so baben kyo mobado. Sa sora banu sina kaibe buten tombu bogabe swagi kwa babibe buwa buka kyoye usada kwa hai guka kanko. Bakin kyo bibe buda buben baba dema ben babe babuna butre nomaduke ikaswan sime nyamuna brura Bukoka kin buka gobi kwasia ki urabin gobi sayan turani noma yambiru tura babu kin bu gobi kwasia babin biyun wasa wa yukuwa yuraka kanko domi ki ya do mabiba ti ba wani no se tin yira wi adebi salifu guan delegue ka kedi bakatin ibe bunte baka duma radio no sinamini buka ba no sia bebe biu pa bu mo jisoku geni ba college do yinami me bugo be so gi kwa pa ina sanu karen bibe petre no maduke intre no maduke ni dete hoy ko akpin gobi kosia bi go yinkemo yin sayan turani bene gobi kosia wi adebi salifu pehidam ukaha guan delegue kawin gbe buin tombu bi abatete no maduke be ba wane sube no sia yeson so aye no kuro yin yin sia no sio be be mbibu sokuge ba wa ina college o sizemo ina pe no sina ka gbe buite Babembi yobu wabu kiyo ye boge usada. Meteta yira minam

0: brute ni mero bisibu ikurando drogo wa usomburuda maun maun kusunu jira ude madiani ukuraka ni ya winkuro swen usina umaramara de kuro yiko se unundia kwa anungeri kuwa kuro yiku ngegirwa uda uwinkpe nukunawa maduro yi morubara uwinkpo kuruyara uda udito yendan kuwa sisiru ya mudera jira uka kuro yisa nosia une nina nanunyi yenumi andianu kuwa ninanki dede ruso unwe ni wa ya nanungurure na kudi arumana wagia ba nankura haka gonte kuna ya nungesa makro ene sana diani kuwa man kuniki mwaka amane dianu kasawana ki amane shuenyon ama gegirwa drone ya awo une neko ma nuson diani na kime sa wenti haka ni kuwa eme nakura nika muna unwe ne abusiku amandia kwa nungeri kuwa miso wa drone wika wimkuro bagena ba nosine ira bulteni sabiki ya mu tombe mwara gembo
1: Suka watombe wige mon iduma kantia iru nabane ita kam naba iru nabatia iru iru naba iru iru ngume kantia nabane nabatia ne iru tia naba iru no nabane sabe ngwa mara Pulando
2: Anakwa
1: Arafia Anna suka logibu Na siara dauda afaido. Kama. Abe boa siara sugaro. Na siara. Brando. Akbrando. Hey arai. Anna we no give
2: you. Wallahi mo di bele be bo sha. Dem be du mari.
1: Be kpuru ba bo adu.
2: Be kpuru ba bo jo.
1: Da ya di bu tore shu ne mi fa.
2: Tan go shu ne mo.
1: Ta.
2: O ma wo ya de o te mo ito o ta bi je o de.
1: No mo e dura karakteri ai.
2: Na ba run she gi ati atuba.
1: Eh.
2: O wa no mo.
1: Oh.
2: Don ko ben dawa. Abule na me wu mo ni.
1: Ta.
2: Down to the wall, we went to work. I am more back as you.
1: Be my name, can I?
2: Unite for your days, what you are coming there.
1: Oh,
2: well, I don't get so much people for me. I will go.
1: Oh,
2: now we have a girl credit card.
1: Oh,
2: men who are great identity, who really show for girl who are in my aqua.
1: Come on.
2: Awon e ti le to ko bi abo wa mi ya ka ka ye ba mu ye a je ba nka san na mu wa
1: o ko le se he ai
2: to wa mo me to lo
1: go to to dura brando
3: you know
1: muhammadu
3: e ko re muhammadu
1: ana te pa re gibu
3: e po da ma la bi ti to ri a
1: na wa wen goro pro ya ti a ga nyu a
3: yo kun ge mo ya
1: e na me ti wa ko
3: un katasu ne
1: Ha! Oko ache Muhammadu. Brando.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
4: Brando.
1: Arafia.
4: Adamu ha gaya kasungu.
1: Adamu ana gaya kasugibu.
4: Wallahi kurai un gamu duro wa ugamu ya.
1: Kabanso.
4: Ha wallahi ko ra ga yikwa me ko indro yi ya.
1: Oh.
4: Wallahi duro yugamu toto
1: to abe boss ya ga ya gaso
4: na be to ra
1: na sira adam brando ana wasi pura
5: chai nani
1: ana ina gi ga ne sedu
5: ba ba ru segi
1: aga ko
5: ah ku ya unke mo
1: mera
5: Tayo
1: ba yi kama ga mu wa me aka no kawo ya.
5: E ma shin bibara e kama goko. Windi je ko kora kora win ba an je ma ko mu.
1: Shigun do mago de nwera.
5: Eh. Na un da je mu ko un je mu.
1: Ka wan ko se sedu.
5: O ida da le to yi je.
1: Ya wa. Brando. Ala wasi pra.
6: Lafia Brando.
1: Ala pia.
6: Wai unge moya
1: Mola balon soga
6: Nye na Samira bugo
1: Samira tu
6: Oh
1: Umwenti he tonkura waya ya tonkura mbiru yara
6: Yaga moyaru ne.
1: Oh. Abe boss ya buko zamira tu.
6: To.
1: Rando.
7: Hello. Rafia.
1: Oh.
7: Fali ya hatra kigi.
1: Eh?
7: Fali hatra kigi.
1: Fali?
7: Fali nwali.
1: Nwali?
7: Oh.
1: To aga do temendi.
7: Waibu nge mabati.
1: Kula yuku nge moro.
7: Oh.
1: Una gilu wawu.
7: Oh.
1: Tia mwa abe bwa siya teme kigulo.
7: Gogo no.
1: Prando.
8: Prando.
1: Alapia.
8: Uchia mwa abeta
1: wawu. Alakbe yuda bagibu.
8: Aguma siya.
1: Ta, shalo shalo dagi.
8: Oh, kwa yuku nge mo.
1: Iya mwa. Nkwa yuse hiboni.
8: Prando.
1: Alapia.
8: Musa mo jimo graban ta kande
1: ana bugulu giwu
8: babaru pro da no ame
1: ta
8: o ko la yele ko no si mo drawn ki gamo ya
1: to
8: me si no mi li yande
1: drawn
8: ki gamo wo bu si da don don don no ba si o da ba si asu wa pe ada ma yende ko re ko yina wa
1: o yina mo gima
8: ah je mi ya ya gaman ma ne drawn ki gamo
1: abe bo se gesment ta ga
8: ba no
1: Prando.
8: Rafia.
1: Hello.
8: Akwa.
1: Rafia.
8: Hello, what's up, my dad?
1: Anna.
8: Nam.
1: Anna Kiragibu.
8: Maru.
1: Ta.
8: Where are you going?
1: Bais, Tabai Soe?
8: Yes. You don't know what you're doing here, Ka.
1: Ta.
8: So I'm what?
1: Kawa. Kwasi.
8: Kwasi.
1: Prando.
9: Lafia subuso.
1: Mara ide.
9: Eh.
1: Anna buka nera gibu.
9: Mubani.
1: Salo sadagi.
9: Yo ata ba ho hala yera ba.
1: Ta.
9: E je no ko e je ko kan ko isugun.
1: Aha.
9: Pare je ni ya ko kan wo ni na ko je.
1: Aha.
9: Unko yin kan kan wa ton ju po kan wa unko ma ni o wi ni pa ni ko apo ko.
1: You ain't too much more than near Bagani, one eh? I see a man got one, why you didn't got daddy?
9: You
1: didn't get quarry to come on. Idi have a boss, you
9: have
1: got near
10: Afia.
1: Oh,
10: oh,
1: more about Suga.
10: Yeah,
1: I see.
10: I'm
1: not about I give you.
10: Agado. Eto, kwa benti va gaye wè la papo, va shogal mè, kwa rè yon gè mòna.
1: Ta.
10: Nama.
1: Ave bò si a bara.
10: Bò a jwa pò nò.
1: Prando. Prando. Prando. Wala.
11: Itisagi ya Angandi.
1: Wailo.
11: Itisagi.
1: Petisagi.
11: We.
1: Agaido.
11: Wawugu nge moya.
1: Kula wugu nge mo. Anga ngwa bila amana wa nangalu nye.
11: Wawugu nge mo bafi. Wukura agaru suko ya jenu nge mso ya me. Zori wa uma.
1: Kama. Ibosi ya na hangao.
11: Kubono.
1: Prando.
12: Rafia Sotro.
1: Preda.
12: Nam.
1: Anna Boy Gibu.
12: Ragon Sotro.
1: Salut Sadagi Wolkoni Yaya.
12: Ah, quoi, vous me dites, moi,
1: Kabanso.
12: Eh, vous voyez, il y a deux ans, Kaya. Ah, ouais, dis-moi, vous voyez, il y a un peu de temps, Kaya.
1: Oh.
12: Mais si, manga, vous la m'a maman, je vois, maman, je vois, je
1: vois,
12: je
1: Ta.
12: Maman.
1: Avec boy, c'est à moi. Elle
12: est
1: là. Prando.
10: Afia, Prando.
1: Alapia. Voilà. Hein?
10: Il fait ce manu comme autour.
1: Ce manu à Gado.
10: Non,
1: non, moi ça.
10: Gros, une game.
1: Kawa. Abe bossi agbon mo soro. Brando.
13: Hello, Chigosun.
1: Arapia.
13: Oh.
1: Oh.
13: Oh, Guru.
1: Tell me what's that,
13: oh.
1: Agaido.
13: Malaya.
1: Oh.
13: Bye, young Gadera. Bad no man's son, even.
1: No.
13: When you're mad, I don't
1: know.
13: Oh.
1: Boy, son, you know, near and near ma.
13: Oh,
1: una gilwa. Ta.
13: Ba mu ni kwa, uye me se la o mo ba.
1: Ta.
13: Kwa ku ge mo me.
1: Ka ma buru.
13: Ka le to ro.
1: I bo se na te mi ya. Brando.
13: Oh, sino.
1: Tamu gu.
13: Ya ha so ni to.
1: Ana wa gilwa.
13: Na
1: siara ne kura toga ni.
13: Tamo te yino so.
1: Ta.
13: Ana wa be ni.
1: Sabwado.
13: Na la ge toa.
1: Ubula.
13: Ana wo sino.
1: Oh.
13: Le nu o ho ga ha ki kura ni ma dure ga di en yi kon ri mo ka.
1: Oh.
13: E wi sa ro.
1: Eh. Ka na dro mo yi ga wi se ha ngun yi ro.
13: Eh to. Yi o se he yi ba so o so mo ka wo di en ja gwa ya me tun.
1: O wa hi ro me.
13: La
1: dia ba ti ba ki o ba ne ku en di mo so ba. O wa hi
13: ro
1: we ma he bi be
13: ba ne di ani e be ba ki. Ya me ton ku e ba un di mo so me ga wa.
1: Ka o guru. O ko se.
14: Na no wa mi guru.
1: Brando.
13: Ba sira.
1: Eh?
13: Na ga mundo.
1: Pepe.
13: Naam.
1: Anam. Nina Gibu?
13: Aguno, sir.
1: Agaiku.
13: Eh, you have the Bumara Hat Panama, go here, but I'm not here.
1: Eh? Why you go? Who
13: is the Coco?
1: How?
13: So, be the day you will like I pray.
1: Oh, be the day, eh? Where I took a meal, I asked more, Mahanka, I got the Duqua.
13: I'm not sure I'll be cool, Jemma.
1: Oh, quite, say, be your. Brando.
15: Alapia na kwa joni.
1: Alapia.
15: Iru wa gbe dawa.
1: Muniru.
15: Ah.
1: Ana gbe dawa se gba ogibo.
15: Alai ba no.
1: Na siara aga edo se go.
15: Eh, ku ayun je mo.
1: Ta.
15: Ni sha no me ye ka u ma ri je sa.
1: Oh.
15: Ma n do wa ba tan. Ay, di wo. Oh, I will do.
1: Mena. To adi ai shoka he te woni gan he gbe da ban gan no ba ni bigi awon.
15: Oh.
1: Eh. Sado pra pra bro sibu mi diga sa figo. Sogo balong gwa hia. Brando. Bu bu. Don bodi ni.
16: Priya ni pere.
1: Ta.
16: Ah, kurobi, kurobu ke mo ma.
1: Kurobi mun ge mo.
16: Ah.
1: Eh.
16: Eta
1: ewa. Ata, kwa se bubu. Brando.
17: Avia Sergi.
1: Oh.
17: Ya Brando ya.
1: Bagiru usmano.
17: Ni Sergi.
1: Ana sere karegi bu.
17: Bagiru sabe no me.
1: Salu sadagi.
17: Eh Sergi na nese u Sergi.
1: Kabaso.
17: Na u Sergi. U sa u yisini sine na wolu u ye dro kwa kanko.
1: Oh.
17: Mo kai mo. Udrawi be ta no hudawi ya seriki
1: be hamero be
17: eh
1: to una gewa
17: anda u gega wa mo mi yoka drawi no ka ho
1: oh
17: ai bu nge mo
1: ta nkwa nsu
17: ta wina sumira
1: kama
17: ma love ya boya
1: o ula ma Brando wa
16: pa ho
1: ha ni wero
16: pa ho
1: tan pa ho ta So gaida.
16: Ai un gemo.
1: Kura wi gun gemo. Ta. Ah? Ba kwa gi yo ni ton. Ah, ade. Kura fi ti ago yan wa ga igire. Ah. Brando.
17: Lafia na na ya.
1: Alafia.
17: Gracias.
1: Oh.
17: Mohamed Yan Das and the Corinne.
1: Muhammadu.
17: Oh, that's and the Corinne.
1: Papa Edo.
17: Kwame.
1: Oh.
17: That's the one you will draw why you need Kayan win a week.
1: Eh? We draw one, be the man, you want it, be back here, middle of us here.
17: Eh, Diano Garapa. Eh, come on, you didn't see our Yukuya, you're high enough on your DMC and our DDM.
1: I'm mad, you crying, Timu, one moment.
17: I'll call you.
1: We call him.
17: Brando.
1: Alafia.
18: Emmanuel.
1: Mwen, te bende?
18: Oh.
1: Salon sa dege, Emmanuel.
18: Anso. Kwa yi gemo lou?
1: Kwa yi gemo?
18: Oh.
1: Gyanwa, Emmanuel.
18: Bine, se anko, tanta yi, tongo, fende, kwa di honon.
1: Mama.
18: Ensi, ma kwa zonga, nan, sa wu, ama, ha, jene ne, ki, anwen, di anta ani, mko.
1: Mera. Na siara Emmanuel. Sogo ton tru moyal. Mlando.
19: Alia hakando.
1: Alafia.
19: Mata hako ya.
1: Mata. Anako igio.
19: Kudwa baro.
1: Na siara.
19: Ko ungi.
1: Kabaiso.
19: Eh, zaba la shine. Ko ye yi do ga kan. Ko ungi.
1: Kama. Na siara mata. To sa siara miro bisibo brute koba e basun kan ya mba kwa sogo da ka bebad ma di kihik pe so da bi nem bira ni gun bebad ma di kihik pe gandi bayero mi kum bet tombu tena kayiru
14: yawa
1: tombu tena ga yiru so mi so tombu yenda no buka tia be ba ga duro nyora ma tombu no ba tia ba ga kuro nyora be ba ga kuro nyora Bira tonse biruba mbawendi Ibrahima sigindi kurasal sa gambiandi kamawi yaru kora sa fedagundi fasiratu sa kerpogondi muhammadu sa tipa sorendi to be tombu no batia iramiku tombu yinda no bogatia ivane adroi gemo bira asia pali mbagamindi tabezak gasondi usmanu sa maregurundi Fatao, ulkelo fatao sa gisban tagandi. Sane woru mamadu ala isa gure kahandi. Lafia sa sigrondi tamasiga lafia. Kawi garadimo sa kbelendi. Aki muture sa madari giandi. Belko kuchi sa surindi. Pigaso sedu sa surindi. Ala isa mbwado sa inandi. Tolu usmanu sa sontundi. Bagiri usmanu sa sere karendi. Sinagba helgi sa agbi asundi. Dembo biyo bugrondi. Urukure buenge sum gaya dundi. Buenbereke ngaya do. Kawi yaru lafya isaku. No sinansomo sa giranka endi. Alidu guluma sa maregulundi. Biyo pere pere mondurundi. Mwana naro nyokoraka endi. Biyo raza sa temburendi. Alagi kagi sa segrendi. Masudu gbansa saba gudu mparundi kawuru mbere sagwe mbagamindi lafia turu mora sabwa indi kama wi alfa foto teba ungularo tambira milavi
14: ya wana suno amela nembira gege anti beba duma so beba ne drawi game mo bayero ton tena beba ka drawi nyora mama ton no batia mama ne kurawi ya game mo
1: ya wana
14: Sango daka beba ne kurawi gemo. Bwara bejame o bebe kawi adamu yadora. Yadoro. Adamu yadoro bwa indi. Jibe yaru razak dauda ka wi bo gunu kora ka siru saidu kasakwire beton ba ti ayam be ba ka wi kura yinyora be ba ne dro wi game mo azisu de mare gurundi ka wi kora mukaila kama kpira kpira wo boro teme ki gundi isi ako asuma sa kpelendi ka wi sa matanduro sa son mo ba daga ndi ka salifu sa segendi wa bi ni lo ogun ka minji toko edi adam garundi ka wi yodo ma saka sa kpelenti serundi kama ni kun banya brandi ge banta gandi gamba iton bi ta osubondi ka wi amidu onari urugiri ka abdul razak isi aka kama ni kun ka wi marwan el kenzo seko kama sebo bio yuru niyaru gyanzi ya mikon dasambo tairu kawi sifu ngowi karim sagu wangirendi lafia musa sigurundi ka isaka bubari sakwe dalundi muhammed karim sa tebo ngurarundi kawi sumaila dareze witi miyo wane droige muabdu lovenke wane droige muaruna bawa fonele rundi kawi seedu kuto sa tumendi sani musa sina baigish kawi tairu sero sime tamo sero simare sa sombwa enzi karemi uguru yoru kasaka mora kama saka kora mora kayuba mora kama wisero andre uru beton tena yami kumbiba ne dula wigemu
1: na siyara gisombrute sakirwa tonu mweneka okura ne biraba duma bebe basuga gabiba duma kishikpe egia miso tombo wataka okura nuobo gaita biraba gadula winyora
14: yama
1: matombo okura nuobo gatia mabane a dro egun gemu
14: eh bangude ka geong gemu mo
1: eh de pro ma ye pro de eh ihumara
14: eh wo hen ti ta du me
1: tama tama mi la bi eh amade o to melam ana sa ya sugo emmanuel kitalde ya davar bakature ko na te mi ne ka sa figo go suni nosia.

0: Kobi ti aye so won radio nos na get in pohi yos kin asi wo posa so won ko se aso go daba sa to daba ni pin dangino gina we gbangba gamba ta hu be ke se mu lu go bagin aso ma bu men na mi kun po wa ga dari so ma ni bak mi abako abano di aya don na so kama mi we ne budan duke bano di ani nuko na no sun mi be ke se ko ka busada jo bi akura mi kun ko ga so en daba bonuko Belen temba miroka yihansi swa be barason yero dodo gandi soma gwa iba mo misi omi gonto yen goyin kosi aru kanka so nso ba na mo sebe te so yenu so abugo na goyi kosi yen da baru ma wam Maraska mbira gya so so ambaru kama busuka ye be no so wa mi kun suru yu dona so ma e su no beta se so debut tena e weru ita se bi abaka ga se ru kwa so ai so ba mi ka be ai hansi so mi kun baba lu tro ba ka o de tena ga ita e tena ga ine bu ka kuma bu ka bi tombu no ri ba bu ka bi be gya ye ndabaru ma wa de ka ndabanu mi kun nugo so ho daba ni wirugo wa isu hima so ni po so areke FM Northland So I'm by course on course, and my yard, we are machine, but no, do get to go give an essay or rabbit to boys, I be dabba, beaker, so go, but not a wound, get go back up saying, will you baggy and me, no, I'm going to go over because I'm saying, you back me up a qua, come on, make a mean winning, but then do get past on my casino, back up saying, bit idea, judge you when I could, I miss out a minnow game.
1: It better that back up say, but a baby menno is not with so much to say, I'm on a sister. Gina wun bonota wun so baturu wonora iru kanyana no kama se baturu wonora kanyana no katia yesu aso na migun saso ba meno sina gwangwa ga awasi ba wun no gamare sno wi a gina be domal kwa we be meno itore
2: meno ge hakin hukumi ko ho de hu ko bani kalafia ko ho de suno hina sufura ho ya hena
1: yemiri so na bebe ba ha igbeten bukrabu ba be somatusia somatusia ima gina wi ha be igbeten te yero wi a gbe o geswa Amara babanota usina gina wumu weso.
3: Sae hai turu wabaye kuwa kuna yiruso. Kuna agbiga hao behea agbiga. Adama yengkwe uho hagwa hiyo inesi. Iha giri sae hao yengkwe ya kuri. Sae haa kuwa kuna agbiga hao uhadzia non noba ine. Ma haa nera non noba tia. Ma ba hundi non yiru. Ma haa kwenye haa bikwe nyenda nonga yiru. Ma ba hundi kwenye nobu. Kuna yiru seso. Hadi novatia ma hadi sikara nera non novo ma ba hundi non novatia mini mu yama sohi ami ma habiru mu yama sohi yakwa nyendu yirusari to ma hapunwe wa sai ho sinidaita kurukuru mpunwe hanye mena gbika agi aka yirusegi ama yakwa wata inesari
1: yembiru sona wi batia nazib wi ha igbetengwe biru ugeso ama tusia amana bagwe dusina ama ba magwe dusina
4: Amera behead defense garaga kuwa million wata tato photo uno uno suba no bene ka photo wira uga yiruka downu donc yekmuru hanimena boy hawa ka kuwa million wira guru ka no bayiru ka photo uno suba inne ka photo en la no ga yiru ka dan la no gobi hama da ka zira yi hadzi ka kuwa million wata ka photo uno suba no bene ka photo wira uga yiru ka downu donc amera ye hadzi kadaga kire e hamo ye gargo da dagutia dibu ho da hanene wo ge ho ka ha milion ta ta foto muno subanu ka foto en lanu ka dawa ta ka okra nu
1: be ba meno ina wa don da bino be ba be wa nwe amara boko gbogbo en bono ta huru tugase
5: be ba ai gbe te ne ba ante ne gabu son wa me hakin ya gumo ka dawa wo ka dawa na na ma te mi ama men hi son wa mo ga si o pa me hakin ya ma ya guna kura mo in kira we yara kara no aba hun siru sogo ibe son ka jwe be po be ko iswami ibe son me hakin ya go mo ko dawa wo
6: balon so sa sa so ru kwa han pa ba do ta ko je ma bo ne bu adin nan yo ni ko ba han se hera tin ko ba han wu ha ko sa nta ma han gangun tura ma ga nyina mo ti me gyo ba han wi ra wure ama te hu ara mbu ga me ti me gogo bi e da bu do ke ko do mi akwa ko ga nko in ye mo bobo oba eko ba ga zo nwo ha tin ko
5: ka we ni ahun me ba ho pe ho so be ye yo go hun wo hara ko ye mi ya ka ha jo ba sale ka hun no iso ku ka wa we go ga hun wo sa da ku ga we wo sa da mana ira ga jo be fo asini wa ira be si mind ira be fo me ibe wa wa mo yo so na we to go ni yen so na ha gorime to go ba championnat mo men nan pa nan jo mi ya ben ye ba kon me ya be ha do sae hokpa ba hun ka san mil wa so pa han fu am Ha joué va avoir entraînement de harama entraînement de joueur gabonçon. Donc le ballon soit pas dans son pas maintenant. C'est pas possible. Ben oui, Mario Doucha. Nene. Ya Farahan bu coach gira. Il recrutement quoi il pas il m'en foi non. Wai nanye. Ka wenye coach na tebundi. Zain de ben mise au vert mon pas coach fu non. Ye ka wi comme pas ben ah nyanka haka nyanka ha nyanka haka nyanka ha na to mu bukata mu. Una kwa unpa akpa un un tombe akin be ami un akpa mi un sai hona hogo we ne magun dede gan tura mi akoko nko wa
1: bi ma gbogbo ga meru Elaji Musa Lafia miti un ameno so mo be dabaru dabinu kan no hinan woluye
7: takune president we honorable radio na to agite yo na balon yen na u be KFC kan na kan mo yi tagi kwa meno e so ruso Natama, oui, docteur Elias, Bevaha, Cavalier FC de Niki, Winti, Mao, Ballon Yen, ou moins Siava, Nakarama, il tague quoi. Damisa FC, M. Président, Soruso, Natama, il va Nakom, Ben Terem, il y a beaucoup de so, Bameno, Kwaka, Biro, Giben, Tambou, Ma, Mbaki, Kosina, Bagirwa, on est Yaha, on garde Veroba, on est, oui, le KFC, oui, Bogo, Wasso, Boussou.
1: Meno tiaso na bama wule bagirwa ama bago son kusina nwe we miso ba we kuna duke de milyon una teru saka yebo wa son loko gison gere
0: sa se abia jubo soko yibente lo gawe alasa usan wa nyemo ma we nyemo mbi une ngwe ne we sina humbe ne we maka huko ura naba son loko yembi so ma agbeude sa gon yendro awin ka huko
8: gawe alasan we basokmo chaque chose usan radio somo okawa agbengbe kyo Awi won mera kare won wura kruka no tura gawe alasan usan wanyemo ama ba mi oka san yemo mi oko kai kwa mono manso mera
9: mera so te mera afake ona ko nan batre ke ku na afake o pa yana da parago mene mo o man so te dube san mun da da mi he mi so yire te kan wa katumi ne ku wahara mana magun daga mana na ranyi ni go bo bo ni ni ya man so so hi alasan ko da baraka won ko wa malaje ogwe ma usun osun ni na ga so te dia ni do be na so te mera we ne yin won won yin won an so ga ba ga ko ga ji yana na dan duge ni dia ba ga ni ba se bi ha so te mera be ba na han be ba man kwa so te pe ne ton ni ni bi ko be ton na ba ti a ne ton ni bi ko so ni bi gere won yin an kwa wu bu an kwa ga ga ko ba ga ko na mo so ga yi
8: ba me ga we la sanu ga ha yin mo mi Unkien uinye mote sonsi, une ui sonote omera, ta ui so imoto, ui mwalo so.
9: Wala, ne buho sera. Kadia na kurawa, muna bi umara, bi unna bayi. Tondrobu ne, tonkurobu ita. Ba tenbe kurubo, bopuma dofu. Bim gaba man baki wawa pa mapalago. Sonote yaga man jihya, bahi ka ten. Ne mwono yi namo kuru, wallahi, alhamdulillahi, ka sonote da. Nam barakure. Sae nana maji bim naha, na fa kyo mu. Na raiko yi, ama unguruga wangura. Ugure gon diyuga na laiku amma to gira mi hu azuma ga azuma ya harama bon ya na kyus na kyo pabi nam barakure namu so tera na ne gura yana mani amma
8: radio so mutuna gawe alasan urako un radio so mukpaya urama tibosuwa pa ogbeda
9: tan mu ga damu biya na mu hu ba na ko de tanu na ko ban gbegba ko taita Tana mon kuro mu na ekuru ko be so na mo so ti ka ma de na ekuru mu na mo so ti ba ma tin ti mo de gbe ba he bi ba ma tin na mo so ro ma bi be ba ka ma ma de gbe bi tin bi ba ni be bi ba wa wo be ba mo no ni
10: be ya ha mo ni ko san de da ala mu da ye sha na so le mi ra re ya ti a ga ro ko
9: ni na wo fo amo wa na wo kan ta amo yi mo ha
10: eh
9: mo ha ma ye ko mo na ti bo ne na wo amo yi mo wo
10: Acho
9: aqui ana carbon doi han. Eh, quando doi, mas ainda nego uwo ho. Ah, buga kawa hira o.
8: Gbengbegel, ni hitebaka, we gawe ala sanye, yira shark shows. Megendia, we ni hiteta we.
9: Gamu do ha ho na ni hitewa. Shark show ya sunta, gamu wa boga giro ba ne kome ne junior me karewa. Kome me karewa ne banda iko me sama. Ni na dno ha yana iwa. Yana gane na ifo na de mai yuro mai yuro ka. Français, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. na wa ni ste kamon sun ko anin yi ho ye ga to gere an juna ho ye ga ma an juna ho ko yugo piyo maga gugu ho to ba ai daga man na yana ga yiro shakshu ya sun kan
8: ba me ga wa alasan u ga yin mo san ko radio sun me ko ma pin ogboro da me na sun mo me ba an san yin mo ba ma san ade u ga mo ka pin awen ti nire pa awen ti disia
0: Sese ya saka kongyundura ginya suma bubo yuwe ntombo ba meno miku unka binshada and suma mba ne hungwe ne bioda ube nkedi wipi bubo ge some sami ho ba suma ayemo miku unwebe hengi gegi seedu sik bubo nsik peda mbira gyandi ukura miku unmoy bubo nshada and suma ambilikisu ushawi bata monu toto ugu uti bandira ba jihansi niso
11: giso azuma bubo onora yiru kanyindati ya suru nabay neyensu indanum ga yiru yira basen bubo nsia kawindirige ba kawun tamu ba no ti akwa buga bobe anun suma ngingirun kuro buga some no ba pa be sunwa san ba guga mo ba kura mam no ba pa mo ba ma na yen kdp pp aga be yen ti mo ba do yen so mo ba guga san mo ba gura ka yen konno kuro ka gudun no kuro mo ba guga san yen sa so na we si aga win dirige ba shi ba bobe wa no I wi si a sa bi bata be kisu I no no
12: ina bobe ba aga bo si ara ye haga ne haki ho be hanke o di pi we so me garon ji suma ma wo awa si ba yara si no go do ba ji ho go nto hia na karamo me han no man ne mi me bai ko kai mo dan do ge me ga ga na wu mu no ga se wa pro fe han na ye si pa ho so hi ma ga gem be kuro ha wu kinu mo no ga ne ba ra sun so be ya na ma ta ma be han bro ban te me ha tro a mi ma go son wura ogo pin o be han wu wo so ada ya sanu ko nto ya pan siara be ba ben giro go ba ka se ma ha wu wo so ada kin poro na be tora mana siara
11: wa asa bo ben so e ye gim ya he ban pe na se a ga win to mu ga win de ge ba u be ba ku asa ga da an su man di se ga da ke diro e pe pe a wa ya ban pe na mo ha so te wa
13: na go bo be ga ro wa se ka won dia ba na go be to bri aka gi ho yi ha wo mi ni wu we be ha si ya si wa o ya he ba so ga o su no si ya sa ma kara wallahi sa gu so si ara ka yi ha wo mi ni wu gu so de ya si wa sa na da mi no ke de me ne amera sa so wo mi za be ha ro su an di ya ga tu ma be han ke diro ya wa wu su ro se ye kuro so wo mam ka be han so ya yi derege ka pe irun derege takaramo yansi wa mahum be haya wa hika wonde ba sana se girigiri se yini gema go hode pa ese goku yan paro ke de mere su de ba yan kire de mere
0: so yi bentero gison su no bani se so handa no mo kaita ya andu ya go ne gira ni guru yara yi ba no we ba yin ton ba go ha ba na yin ton ba kan di shi ha se ni ba isu wa yi sa ka ni no agu ya o so bu ka pon bu kaita o yara so ai so sa yi ko to madelen o sa wa lu to ro ma se o gami o sa no su hi inu so ada ki
14: Bwanka hoku kwa kwa ya, uda ya hukahwe ya tongu la mo, Paya hasi gulo kai o gula mo kawin ba mo gula mo kawin siho to ko mo wa mo do gula ga suwa ade ma gula e ipo yare ipo imo ate sanfu gula e anko sui ta iwa kawa kondisyon iho gula e suwa pa wi mbitani wa yira wi ipo heo ka gula e suwa ya ha mi siho ngei kaki e aku ayah maya khusus teh iba ini dia masih ya ha batu sangku udah ugam kando ugme u saga wa ya bu sang suhi ya bu sang kuyah ya kurabi umo mama ma kabi maru ma desa pa kurai ini sambaku ibu udah tua tahu dong ibu ini asal ni mati kurai pun ada mati. Pero yo fui a girar, ¿cómo que usted sea? ¿Qué usted es que un con el Coca-Cola? A mí me llamó un cuidino. Ojalá de poco, y esto sea un alhobi. Cada un bien mal, y un ojalá, y en ella que abono un quere. Ahora bien mal, un ojalá, y abono un quere. Y a fin, y yo fui a girar.
0: Iwa me ya masia me mi kon sogo yi ka imba pa o be no sia gbon wa yo be ko hun yo be gi ba mi kon ba gi an en we ni be o na bora do no sna be da bo wa me suma ka ko sna mo be ka be pa ma wa mi kon so ye mi kon sa mi ho ba tuma wi alu ba ja milka wi a gero ba so ma be bana
15: sa kin a be sa bi sa ga ner bu ku na ra jo no sna pa su ka wa me ra jo no sna ya ka so ma mo me ya ga yin so bu ko sna mo me hun ya ha ha me hun bara ga so ma koku manja garie hala yin no mo be hen yin so be hen radio ba so ya kin a gi ho ka be hen bi bu hu na ba bi ntima be no ni jisia ba bu wa me so ma ya ka ko sina mo radio no sina so e so hala radio no sina kiru mo ma hawa bulu nya me sara to ba tire i suna mo i ga la la baru ba tem pusi mo i ga baru da bi no we mo ya sun bo ya kwa suna su wa be hen no ni hu ke mo ha wa gbengbe sun ho pa hangu nye no be hen radio dia ga so ma ko hira mo i ga hu bo ya ha ga na ya mi
0: yembe so ebe ma to mo ba nya me ya me ya be ba bite ma pro ba ba pro gia be ba na mi ko ba na be nu ki dura wa
16: awa me ba ga sun sun ba ga be nya no ba yi ba ga be ki he ba yi da ma wore to ka ma be ha ben kai ha la no mo ma ha gun be nye be nti ha be gia gia do mo ho gun de nye wi nge ha no mo ho gun wi wu ha nye ho gun ma nye ba ba hon bi ga mo na ra ji o jira ha ho nye don ye so ha ki ho radio ze u be ba so ro mo me ho be siara
17: ka ma ha nu do bu do mi ye so nenu ngbi gu na na mi gu ka mi hun na ba ba ga so ma ko hi na ho ye ba hun so mi so hi wala nenu ya dura he nenu gi do wala na ki nan ti na ma nen ba ki wa mi so mo te ho du nen ti
18: ane nu ki do to ka be so ma ye ba mo so ma nenu ki dura he na ma ki na wa be so ye ru na ma gu ho ka na mo gu ho de Bueno, porque hay un beso, bruja.
19: En el nukido to, domina tomo wa, ben fuan rara no, ben ano bagay, un nan ben yaman abegia. Mama, kwan son ganda, ben son si yese koni. Na kanama gusan, ube so mi ben son aso. Pa obe, ube so mi yeba mo profengan ka usa ado. Na ma king, kananen ti nanen bak wa, un son ruko radio.
0: In wa mebe kwen wen ko hon yebe, mbibe, ben berabi bu sinya gyan. Asoma bo, merami kon sura usa o.
20: FM Nostra.
0: Belen tem bambe wi hansi so aye sa belen tem ni kon so yedo do gandi be ba so ma gwai ba mo misin o ba yen ko ko se ba ne to tem ba ya ko haya nde magin te ru sunu ba ne se ni so yen da no bo ya sa ne support da go di nkura nga e munane ka ba so yen nga e munane wi Rodrigo Shao hu ye to yera sa ne so be no se ya ba ne ya se ni ba so wa yen sa go di kuna yen sa ba mi ru go di ya ibu me ba mi ru go ga ye mo ye mo ye pro bu ga pe bu ga ikara ko ye ba ka ye hansi ni so wa me ya masia sane suka be mo ko gison so ho gini menam ko so da ten tungia maraska mi ko maso so han baro ka busuga ya ya ma ten pusi mi ko ya be no so wa suru no ba ta se wi ya gu so ma mi ko bani aso bi u wero ta seri bi ba ka ga ye seru kwa so ai so ba han si so mi ko sen support da ba do mo ne ga yi na ne ba han si so ma ba do ko toro ba ka o de ten aka ne saga bu ka pe bu ka sa tu no ba ni se ni so yen du yiru se ndi so kwa no ka itandi bu ka pe bu ka tombo nori bu ka be ba te mo ka be beba kuma mogina buka be meri beba na wasi to kwa be nori but be sna sa kwa ta mwa don ga ngwane bara da basi du ge bane to iba yansi ni swa kasa ni buka kuma bune to ala fia be duri mo madaska ntemigo hiwa meya ma yera sene so be so atere ya miami ko so ko ara pidi mkate du kongo mbira gya ma mia

gintero asibiti be banigan se giu kasoe mak giu wa wain tan lwa tia tia ga baga yena. Asvo giu mbe wa ma US krake di biti a bank mea ba yaki. Dragon ka koto FC giu ba wain tan lwa tia tia ga mea aswat giu mbe ba ma espoa sawalu giu di biti a bank mea ba yaki. Loto popo giu mbe ba ma dinamo dabo me di bi yiru mabati a yaki ya. Gien asuma bu balon ibo mateho so be o di UFC giu be ka AS koto no giu ba yina. O di UFC ya be di a biti a bati a bank mea ba yaki. Jefa giu ba pante giu di bi yiru mabati a yaki ya. Bifu giu be wa ma ayema di bi ta mawa ma ti a yaki ya. Damisa giu mbe ka kavale giu mabe wa ma wenta nora kankanga mea be waka yena. In wadaheka mbe la gya daba nino mawa mire mamiku. So hoku daba ni wigo ira misuhe yena so yase no daba nisabaya bono kwa. Daba ni sa sa no sa magma wa ba no te ho be ke se nwo gi o ba kin aso ma bo me no mi ko pa ko ka so ma si e ba kun ya ba kwa me bo ma dan du ke pa ba no di a ya we so bo ka pa ka mo bo fre mu ya sa en daba ga be mo kwa ye no mi sa ba no se ma be den tem ba mi ro ga ya ha si so ye sa be den tem so ye do kan di be ba so ma gwa ba mi si on ye ngo e ko se ro do ba ra ai kwa kan ka ho no so tem ba ne so ye no so bo na e ko si ye daba no ye ha si ne ba so ye sa ba mirongo di kwa buka kwa mka isi eduge sa inda baga bebo kwa malasika mbira agia soa soa uka busuga mba ya benoe soa mniko ndebi uweru itasa ebia baka munde bia soa iso osa nesa kwa tita mwa do mga mwane bai hansi soa mwa uri kutu wade tenaka inesaka mbabe soa buka kwa buka tombu nori miabane kasaye ni tuwa lafia ya dura sa inda baga mabeno siya dahika onda baga niasaka daba ni wiruko yaru yaru kuye masimbe no uduge hirabe tubuwe sabi sugu ni ami makwa yugu dabarba kwa anaweta yesu kubeni nosia.

0: Sa se la me bisu men na so we ben fight da usao nikotem be wane nikotem na yo ko.
1: Mm. Ega ega jo.
0: Oh. Mm. Ngurae ko bon be bure ga nya so aho.
1: Eh ga hon bure ya gere.
0: To eh pera mbira gani aga la bana baga wene sanda ne pera mbia de mi imiga bano dia ba suga marakana ya yi marakana ya ma ha pedika ba batta mo de de ma so na sama gison gison to.
1: Ba baneta mo ba to. Mera gian yira ba bano itaita setorwa ginteru pembra yo soro ala
0: ala
1: ba be beton gibo ka ditanjere ba nyina ma le ditanjere ga beton tugi ayiro ma beton ga ti akwasia ma ginteru azuma azuma bagason be nouveau départ be ga chauffeur ba nyina ma nouveau départ ga chauffeur gibo ba chauffeur ba tugi atia ma chauffeur ga nya ka yakie gia azuma bu be fresh bora bega petit pima biraba nyina ma fresh bora ga petit pima di bita pati abanwa ba yaki nega sinya kpeda n bira ga mem
0: se ga to be mi ga be mo dia e ba ta hun ga ba ne be de di danger e me bora sion me mi bora sion garma nyi garma ma na ma mi
1: ga na ga
0: beton ba wa mi e beton ame wa beton kule ya wa ma Baby, the banga, banaga, banga, banota huruganina. Me barumbe ni suwa gina kawene an ourselves.
2: Again, ma amera tononi hirung me iguruganyi hirunti ya yin kumaruku.
0: Matene le dit dangereux.
2: Hm. Mwale beton. Inkabeni no do benungaya no mwea.
0: Oh.
2: Amera baba mbem benem banota hu. Ba yo balonta ho wuruye nyihiru ya jira bae kwa mi bara ho sukuma saguru saguru wi ka benyi wi ka hunyi no do e saguru ne kamiru ne kamiru mininji kanwe kamiru garu kadema ba wahira to ya behem grubu ya bin lage wi hem baka yihiru kwa balonta ho wunu ya nyihiru nti nuna nim bunu muami inka balon tahudo
0: sa sera pra hoga gawa nikodem
1: kan bem dio ba ma de polo bem bana iteta etorwa kandega kwa sinteru bangwa yo soru son azuma ti aho son itowa balonta bangwa yo soru
0: araba
1: alarba ka azuma baka ka azuma bu
0: ni ba balon ba
1: ta ba balon ba ta hoyiram
0: sasera sugui kayemba pahura mangwe banota hurun igber buiru be beke se bigi bugintero gya gya suma bo suma baba me meno bogo sina buga be suma tusa amara suma sisna be suma so demen sai gura do no stanga tipse minigun yira gina gun wo so ba suma tusa amara suma sisna bana baba mota bu suwa megun tena tiasari ma kasonsio kabedem de babete de ten de goto ba gume be bago de tamo ba sonsi e be ba kroba be so ma bara bara banono taho banono daoga wiru buga wiru go point wira kruga ne yebawa ma maraga kwa bakwa inese be hembe ne tem banono dia yirise so bankwe bakwe yirise yewe he yirise wiara yo uda e banono dia bikambira gya ma bengwe tu sambira ga dumi ay matumba meno da dabenu din da mai ba ye ba kamuno ya amai ga gwe disina to barare ba tum gwe kuna lugya de minyo wata ka kwano saka minyo wata ka kwano eso ye ba gwe ba wakpe ba dusia ya hawa minyo gwe la kuga no ba yiruka soniru miso soniru miso gouvernement ye boroga ba agunde minyo gwe ka ne saka ma merim boroga ba agunde minyo noba iru saka yiba kamba dusia ya migo mena ya ha mino weruka noba wera kuga noba iru mabada baba ngwedi gwedi gwe ba dimigu kaga kwa de mino wata ya giro ame ben yiba duhia ka yiba diba yemena yiba diga kire yiba dusia mena ba diunene ya migo de mino wata de mino itaka soneru to miso sam bendi group ibanne ne gina won mosun won yero ho magara kwa gwi ka kwa de milion nyindano kaita figo ka kome go ga milion nyindano kaita tri miso we gbe meru u boru gaba udira mudomi ikaru gama ai igbermo antikare amakawene amagwiju yimnanya kawene ayekchukwea awekchukwe gakwe yekproku katma gwedu ya demega wene agbara gwedi padema andoko padema junusi yemikara kwa demega wene wiyekchukwa kawene yesu asona bumugem meru wi lai musallafia ube dira bimboroga wimboroga ba yugobe ko kone to ko betom nyiro wawa bikombe demo gwedu mbilagia Boma wure uma be nyiro wawa igombe diramo igbe kparo mbiragya domi igbe kparo ka wene inye yiria woda ga giro yiria woda ga nyina ina woda itara dede gangu iba kruga wa migu yugo ya yugo pemba enesu to yesu asona baga beba iba itoyiro anema mena ye bayara sa merin be we merindi be meu ti yure une ti numa duke une to beri buna be ya be igbe pate so igbe igbe te so mahun kuga igbe te be kapse para ngone nungwe so miso bamba be wure babin gwe na ye buga son ko disoge mbano dian so so so so be be tomutusia miho bana bana bugo gwe duga de million una tiru saka to miho de ka be ga bi ka bana to gina gum million wata ga no ayi ne gwe ga son ko magi hoge ipya ye mene magi hoge ne million una tira gwe ga son ko yiba ko ga ha ye miho to magi bi ka ama bak pa ba so ye giro mendis gwe progo yema upo ga son ko de mega wene baba ma wure ba ma ntusia me de nsuma ho gisoge ka wono yawe de ke ese me ho yugo da sisna be me go si da sisna ho batu mutusia me ka un kara wene bu ba pro enyeme de ke yango ya ha igbe ibe karobin tunam ba ota huru ka wene ga ha kum ba ota huru ba pro ba ota huru Bamoto uti tiso bwengwe asman to magunwa mena wu okane gaba bwengwe asma so bwengwe nyina asma dogun to magunwa dari nakine bwaya asman to magunwa gamya asman to magunwa bwebe asman to magunwa kamankire bibga ha bamoto buso mbira ga banku bamma danduke bibona hatin to gundi bugo ure bu ma danso ya ha bibona e bua min gaina gi min gaina gi un pitse de te

0: Kunaka arrondissement non ni hamo ngwete mini buton tru tru mohema binti buna bu sunhiru me wimigu pa ya ndo
1: mena ube kyoko
0: pa ya ndo hu me kuna ye ho sui bu abo den kama da Wolga Federation yeba mo formation diplomante buka treni wa do me yeba kporo amera mini mwoganu ya dwana mingu mi sunhiru beha momo soba sori umana win ko heru yakma
1: ya kwa domi usi wa katunendi
0: ya tunendi
1: ma yembiru ko ma wiwa mi gunwa winyin
0: ko win so wi akma
1: wi so
0: yem sore mho a ina no ya ganwa yang kure ura hi mi gun kan wumbino unambe ga ga ya po be so so ga to ya ma hab hem gibaba mo kade ma bugo de no wi gun we bugo siguru ya ya bam ni ba buhiru momo yembiru ha ma mo ma hakia ya ha bembu ba minin biwa ba mo ma mira ma so hiyo wi ko na gangi anji una wi mbaron ta ho ga mo ma mi ngudo kuru ko ka bi ko ka bi do ihiki kire hi yi ma ki ko ka bi no don ya di u hara pi binu de da gian de me hu ade girun pe biba balon ninki no mabanna ba ku ya hawi mbuhi gunu uwe ya den kana mo ya ya ha buhi gunu ye ba kuna asure mi gummi mo ado ya nwa pa yokura mendi ka wonu de me hun ha yi mi gummi be ka se yugo go ya be ka se ba ku na yi una yin kinu mo
1: to ne gode mo mi an ya meno na ama e sade tu ya yi me hun ba meno kusna ya gira me yi bakira be ka se yangun ha e ton turum ba ota ho ya ha tem eh bubwa mene prum ba ota hulu ya ha kan ha ton trung gi akan le kan le ha eh bubwa mene ba ota hulu
2: ge ma de me ba kiro ame abe yi na ma yo ka ko han dam bo ko ma ko ra yem biro na to na me no ene de me a gwa dama na ye ba yi yi na wa ne kara yem biro ma ba ne ba ke bo wa wa hi ba bo wa hi na e karo na ye bo wa hi biwo be ba won ga ita won ga ine won ga no ba benti ba be shoru mo mon boga be fo bana banga be nyiru ho nyiru so ya me tai ho boga de de gan tri bana be tugi ekipu bagai ho ekipu bagai ho ka de ma pano go sin kan kere de so teru so bono fo ana
1: ya sa yo mi ho be me no ho yi tumba be ye tu ge yi tumba be gire hira kan we ne ingwe bono to ho swa ka we ne e wi nya ka yeme gem wi bono to wa wi entrainement wa pa wi bono to la dumi gya la go ngwe swa le go ne a bono to be ngawa mi gum ma be entrainement tro ga tro an na bono an na be entrainement mende ama to le babe du e bono ho we unu ngi na sangri ara ara kwa una na na na da unu e ko bono mi mena wi swa he mena ma e sugo sugo wa me ho benega ajentini bono ho wa me hura yin e ye bono to hum dam me omo to mu ga da ga bano me yesu a hura hura me ho gina so
0: gi ma ya me ho bagri ya sia do mi entrainement ka ma ki ya ga tia do mi entrainement ben ti ti ne a ba ku won wi hina won kara ga mo gunu me ra ku ma ki ho ni ba nu ga wa wa ya de ba gabu sugu jo d'entraînement demi entraînement ao uyana
1: uyana
2: ba perfecte
0: ama yan kwa macha
1: una nane
0: ngwe ba ma aeroke wao ku
1: ao entraînement ba barawi aeroke mi una la logo
0: yana ao entraînement ho gigiri ne ka wen hawa balon gurucha ha entraînement mi so hira ha memo ho ka makida ge ba balon ye ne nungu mambenu mwa ngunu makai gako unu mera gako uho bo he mane soebo adira jubo umba nata ho machi migia wi ni kudamba hiba na waka bemba na uru ba mwenge inu muma o
2: meoha
0: bempike ahe wane kaha banu ayru kikemo niba
1: a shayo a dene mingungu ngea nungbura figo mimi sano dete real sonsio sa so tibo ko to awrawim bad baten u yes u yiru so himo sa awrawin yiru so de me ya ha ben tamaro ka daga dide gangun tra ya tenena wi suru kana u de bim bim real beat beat bana bi cha cha dugi bu yo ga do be dona ko demi ba entre ma ho uga wure une ura ne to gan dugi ro kan dugi ro ma go da ho gira ma sai ho se yura mo wa ha ha real defenseur win defenseur ho mara ga kwa bana to demi ura ga be ma ke in match ni na migun to ba entre ma mia go ma uga ye nu sunde ura ura so hia to ma ga ba gra ga gra me aha ba to ho mega ga wa entre ma ko mi ga wa me to de match ma to de don ango karo ango ke ga ko me we mo ma ho me ga ha me bi ba to ba wa
0: che ga ya wa ta o ma o mi gun do mi gun ti so ru mo a
1: bu
0: ga bi do ge ko in ko ka ri ko ge ma so he ko pe de mi ha giro o giri
1: wo
0: su a de ganu na ye na du mo pa wi na bi pe winti o kati na ne yo ko do mi ma balon da minu ta mo ma gun na bi pe ma bi ha ana ti na ne biria ba be ham da wol mi gun han ki ho antre ma ko ha ne to be ti ti ne mi gun iguna i mera ko na me ba gre entrenement ho donc il y a mi équipe kuru ya wa
1: ma ge ta ho ma kabahal u gaho ge one sa ho vinizina sa ho ro vinizina ra ha wi vinizis kan te kan de te ge ho pro ko pie ba ga una ya ora ho ge yo wa to bo to bi ha ga yina wa hai ha wa ta ma ho ko beti go yi wa ni miti u ta ta no me ura be ko ha ko be ko ura ba ko ha ko ba ta ma ho
0: ya man gaba wa ge ma ma ajira banu ngaga kwa dumi ya mera
1: beti tineho
0: una nu yari mo
1: no
0: yari mo ga ba ka nu cha do ge ba ka gya ma gyo gya me ho
2: kwa ya kire mo
0: bo nu kwa ya kire mo ge ma de balon ta ho so de mo agirwa ha gabu sui pa entrenma ho hambi wa mo pa ho betire nu ma do ge hia pa ade ma ya na de kwa balon dian titi ho bangu garugo mangu garugo ya sin de me hona giron pe domi antonum yo ba mangu ho gaba ne o walai balata hobe ba hum zamba ko sogudo mambinga bana de me ba kankam moy ba he na ba ti ya mo antre ma ho sa ho ba tiri no maduge kuru
1: kwa
0: amai migun so hi obu be ba wene bu ban lagere kma ho gabo so hi gaba ma ba yin ma wiri wi antrema hoge ma uyo mo ama macho npun yo ko minja ma npun we mi ni sa ho be ha balo ta ho ino ta ya mi ngumi yin re ya ka ya fo ta antrema mi
1: ya ki wa e yin yin ne mi tase mena ka ke kala we ne sana to iba ko bade ne buga e to ko mena satare me yugo iba pro yugo pon ko se ba mba ta ulo sego yimba ina ne ko pa ko behemene tem banon dia bika antro bunga ko de min samera gintere banon dia behemene tem banon dia bika antro be men ko be ni ki tabaleba ba na men ko biga damisa da inda misa ba ko aso ina kan kan ga ye ba ganyana go ngudi ya giro ato e banon dia de tro amigo ama asma yo be ko bugo wuda da be ngo nguta o be nparo e banon dia insa so se go to
0: ge ma dim ha giro gintero atibisi sonu behemene tem banon dia biga turwa yeho gina sira ha gihogi no mweru ye biba ballon dia bia ba mon ligue de football professionnel ba ton yima ton ba kunya ba ye
1: ba
0: ka son quoi
1: ba
0: ton suji ya gina ha mi la ga bura amera gina azuma bu sonon be nigin kavale gi bo be damisa gi bo be soro mo ngongo yam ballon ta ho yirumi ge ma hande ballon baga mera domi me hun kana nyo balon wunu yiruni bukane nami kan yim balon hawa mi be dami sagi bu bade ayrunu wawa buna bana samo yakire bu kavalie gi bu di yiba mu occasion ayro ho ama yang kure amera gi ma dami sam balon ta wuri jwa kwa bu bada bi mi ku mama ngaba wa gi ho gi bem balon gbegunu yiba so mo yiba mo championnat professionnel honi bakuru nube wahara kwa fio to nige gibumi am suave mi boko pembu nema gi hoge yasanoka gina gudomi gina guhaka ya ya ya da bini gi gibu benga se gibu huko na benga uroma be balon gwi kuni ba susu ba shi ba be
1: ba
0: be jidia ma be kuro gi hoge we ba point cheche garo wa balon bi ga hobe mi fu pembu nema kwa hiru ya dua fi huko na na huninge ku
1: sa sera mena ya gira be hembe ne tembe rodia bi ka ya turo mi gum rodia yiri se e su hegna u ba ma rodia bi bi ka e mron ni bato so so ga to rodia yiri se yeti ya turo mi gum e asiti ya we
0: ge ma sa sintiro asiti ya we mi ba non dia yiri senti ye go kuna dura ya turo mi pa so asibi sono pa so azuma bu sono pa so atene do mi mega son ito ba non ta wono ganu noa detene mu wentimo malata hono no adita don ya de ngango hor ningano nunguna swa atene sono de mama girun sintiru baturi suru po e ho du suru ogru se yin so ita se ho ya balon nya e yoku turi ama mera behem u minim balata ho woni no balon nya iru se su mo da da be kefsi ka be sinandin we be ga gibu be kuru bo ye ya
1: bo ye mena banota e se bi mo em
0: a asibi sonu ya be sinandin we be ga gibu bu do widam biragia be ka italon banota huru ye ya gi hoge yo mi ho a wi zidana wi ba kuru gya gi hoge be hem baru tingi ga da mu kwaro u mi nika nigi biragia ka sinandin biragia
1: o me ga
0: banota huru kabia sinande ngwe bega gubu bu ka yinami
1: mana bawi
0: bawi
1: banye ko banye
0: sintere de magu ho wa mi do mi wa gabe hen binem tim balota ho wuru bi banye nda won yinda itamu bo tuni dim biragi biragi ton son tere ma asibi sonne be kandin takune be bogo sitatunga soro mo kandi biragi yankwa azuma busono suru yin son inese be ka se gi be ma bugo do ajum biragia be ka aziza pabu pabu yina
1: mena ya gira me asma yi bano ga se bu ngwem nigo ya gira me
0: gi ma azuma iri bano se gi ngwem biragia do mi ha bano jagbi ga ho da mi sa gi bunti ba ye yo
1: beti ba ye yo
0: bugo do be ka krake pabu yina ma ajum biragia ya gira asibisi sonu wo mi gun da mi sa ko ta mi yin sihiru azuma bu sonu wo tiru mi ama aziza yo ko be ka gi bu soro mo
1: e ya giro ame de me ga ha mi gun me na yo pe ga ho da da ko mi gun mi gwe mi ni gun hana azuma ba ka sonu ba no me azibi sonu bu ba no me azuma bu sonu bu ba no me
0: me gangu ho ma yo ko asibi sonu azuma bu sonu ka atene sonu
1: yo pe kura mena soin negira hana
0: hana dia mo
1: hana wa nu do ho hana pe ho be hen da ho glass ba
0: ya de mo wi da mi sam mena mo da mi sa be kem prisa u ye giru pe mi ho wi swada gi ma ama kin uni ba tu he ye ba kru ku ami ya we ne gintiru na ma ye giru mo mini hu nu ma ne nu na be hem ba na ta ho uni nu wa u mini be kru hana boru gabane hu gu me ma ba na ta ho iri wu kam ba na ta ho wura yam ben wu yerim banota ho be puru da sinande gi bu mwe gi bu dari gi bu ka wene a tonte banota ho wure ngaya banomo hana ye me sigi sigi sigi

0: ga penalty bukina yuba bidu ga penalty mena bank pe ba gugun godi ama yi sanu agison atena yirira bukina yuba ga
1: god
0: kongo demokratika na turana na makankan wo to mama bukina yuba re ben banon
1: di ka central africa
0: ba central africa di bitya bank pe ba yake agison na ba banon to ya giro amen e behen wutizo be bukna giba ma kuma ba uru yara mi gumbe ga central africa ba yina central africa timo baba kuma central africa di bitia birure central africa ba kwa ba au ba central africa di bitia ba kwa yake me ba ka wuri go be ya mi ga yagiro ame beneto ama central africa ba ta uru sango me tir baga ho bitia bitia bukna giba central africa gudi gudi bank ba yake me ya giro ame a sango se santa fe me ti bagay ho me ngula han ku pe wa ti
1: bagay ba amera behem wuru ho behem bene ti yawa da da Burkina Faso bene Mauritanie ka Central Africa ya ha baran ta ho wuru ye yam damo tire ho do be tire ho ama amera gintiru na Mauritanie na bi jaba
0: ya Central Africa di
1: bit ma gihawe yiru
0: bakwa batya yaga
1: ma gihawe bukina ya da ma be dibem timo to bukina
0: yiru bat
1: bala yiru bat to be mi point point me ba tia ba mo ma hewe balon ya ha mi wi no ba tia chego balon ta hu ni kulu nugu nugu su mi kumi sia baturi suru yirin so yinda no kaine be ka muritani ho ko yinna ko jiwam biragia yo bukina hegu ya point ine si wo mi ko mi ho yuga ma Mauritani higa na point itamo ba san traffic di ya wene asia e huko kare ko hu Mauritani wa hoji bahanka bia hamaden ka baloni no tie
0: banga hega bukina gi hanga shwine gi
1: hanga shwine pa han sa traffic hina mo Mauritani hambe de biro domi gemana igiromo ma san traffic ye mi wa bukina da be di tire ho banda mo ama ma de ku kare ko ka kwen abedi ama wi ko kun hunu so mi wi ha Mauritani mi gumi ngon tinano ya ha bia bo gbi bo hunna wa ka wene hubejia ba baloni no tiemi ka central africa wa hu point gihongo wa no ba cha hun kwa ya ko mi ne hawa be da ka wiru nge na mo wo minti ka de ma hasa ba ga mo hu canada nan ka ya ha mo ma wurni ko tomo yiro bugo bugo be tomo ko tim banon dia yin dan ga yi ba mo phase final dawa ineho
0: ineho uriho mena virubi go probo dawa to ya gira me bene mena muitene ki hewe ki hoge ginti bala ba san traffic dia bam kone be ba ban ban no yino ba ga san traffic dia do mena be ben bala ya ha bala bulai ba ta be san traffic muitene ki to muitene ki sa sa ya me to be ko de be hanto ko tembu ba ge ya na mi ama ka gira me a sehu ko kai ko ne ko de
2: gema he huko kaiko amera deme hakinteru kwa hega Burkina domi yem bano biga ho Burkina ga hunno e son ato hawa halawa adama jaba hani no da hawula ma ha ba hentinwe ma hakpe haga biye kwa ya ba ma mera mende ba ni no da ba wula ma Burkina na nye ba ti kadre ba kwa mang mo ko ba miti te de ma inne jaba hunno un miti no ba ti aba hunso ya ni hobo ne hatta mawura fi ba heba na ba ga da ba hanta marum bogogya nan yo sia mabak nya ba dandugi muhum ka go ho Mauritani ho beti
0: sasera mena yo gira ba hanguru so ma hunga sin yo ba nota hunu kanu harani mara ama nun gure de me hakide te Senegal ki bo bank ba bem de sibudi bank ba Mozambique na nendo ta ngia ha bank ba Mozambique
1: ba wenta no ba wenta no amera Senegal tim kwahiru ya dura fi bagina son hiyo po wa wi Patrick Vieira ma bana ta ho gihongo ga
0: bana a me ba kon bana na
1: aba mane be ba de antre tiro mo ma Senegal tim bana o mbira gya ya dira be Senegal gibu bana ta ho ru da mi no me ho ya gina ko ma e ba en phase de transition gabu bana wa hine won no won ogru ba nye hine bakru ndanye uma win komeru nye ba de ya de benu manne na bu be danga ke pa ban ka kwi ban di modimo ye Senegal tim giwo kwa ba mera kan Senegal tim ya sugura tona Egypte.

0: yakwara yem ballon di mena Tunisie nti yakwara yem ballon di be kuru hanka ya hemo ma gintiru sonu gana dona ba dunia giram ballon ye baso ye ba ko du monde mi be kuru basu yi ba da do
1: ba kam 20
0: ka 20 ba be dia non
1: mali ya be dia
0: ya be dia don ma ha ya ma ha dabinu ballon ta ho nu pibinu ganu non ka ballon ta ho wuru para ye ba kuru nye ba ki be munne kuro de abade mu tonte migun ba mbiro ho bana babe dimo dimo beri bugu kundi ya be shi he ma in la re ku
1: sa sera mena ya giro ame puna ho siam banon ho asia bahi ala basono erite ka fi sud babano mama ka kada ko be puna ho ba sia siam banon so de les auto qui bega maroc babano yo maroc ya bin banon bigadia nija qui bega gabon babano ma hin se se de ma fus be so mem nija qui bin banon biga biga les auto ba les auto dia biru bam ko ba yake to gabon qui bega be bara ma maroc ya raba bedia to mena ya gira banon bagano ya ko ma me si amigo si akoba ne ka koba no baita ye koba itari ka ko a koba inne ka koba no ba ne yembiru Sudan du Sud bega juste bidi ba banoma yo baye mari sala usnya mane mera piu gawa bu ma kwa ba mata uta u yembiru gana gi bega gambi bu ta gana gi ko di ba ge ba be dia piru ban kwa yake ma somali ka ko di ba bu ma bure bu banota ho sia ho sia ma behem ne ten ko ban no baita ya bene gi bega mo itani bu banota ho sia ma banoma migun komo be komo kamo kama na bibi ba banoma kongo ka kamerun biti ba banoma uganda kama libi ba banoma mo burundi ka algeria ba banoma Zambika Togo beti ba banomo Togo gibenti ba ben banomo bigadia Egypt Ethiopia kama Senegal beti ba banomo Mozambique kama Sudan beti ba banomo Yembiru Siema Cape Verde ka Rwanda ba banomo Liberia ka Mali beti ba banomo to onwa Madagascar kama Tanzania beti ba banomo CIA de ba mena Guinea Bissau ka Nigeria gibenti ba banomo CIA mena Siam banomo ho banomo dabina sugo ko ho mere ben banomo jaiso sanga wurugo mo sugo da hu behem benetim Pasi gino sa sobega Argentine de wode bonto na dan kwasru boy so do yeson ba tiase namigo bem wum ejiti gi bem wum maro ba suga Argentine gi bem wum maro ba suga Buenos Aires me boda bo baro taw Buenos Aires mi gunna bem bonto ba bagayo di ba ba suga Estadio Monumental ya ha bonti bonto bagaro mi hun mu nora wone ka nobu bu pem bano du meri to mu nora wone ka nobu be go pem place be go pem be tike ba do pa bano e meri ka pem go me hon kira ka man figo ka manga kome ma kada ko bano e ya ha mesim bano daga gya asma bu maginte asbitina nen me maya na hadede ya ba tike ba dora wukia ne week minute tan na nya dede gya gya asma bu maginti asibitina ya batike ba ndura wukia buga machi bibugo banu menda iba tike ba ndura bi wukia buga ne ne kamene ne tike ni pro to mali dwa sa ikisi pe mindi ya giro ame ne ne ko kitanu nora ngone kanu ye pro na kene nora ngone ka ne ka ngone ine ka soniru ye pro tombar kitani pro dwa ko yam kire noy kamene ne tombok tombaka kitani kitani pro dwa ajantin temo mi abas ko bano taw ye ya giro ame dam mem bohiru ugu me bunu mem bosiru jere messi u ajantin bano taw ka wiwa ta ta wiwa jeta ajantin bano taw ka de mehum ye so de mi bane wi bano daga ye goga ajantin tem bano taw mwa ho yamigun hay mayim baya dona umaga yantin tim bano tawmo mehunga ha yamigun sabo gato da deni ku demini ga gun kuma tre baye ne an ha basa supote ama ala de wira bano taw ga bro ha ala
2: na na win ke ka amela merci anduna ko ne ye ho ko se winye ba ne merci genan basa supote adama ba ne merci ne na ye merci na ko ba ma me azantil ho yo kwa kakpa ke utura boban utura bo ti win tike bo maye de ka man ne pa win ne utura de win pa ta ga ga win ne ben temen kira ba manyine budabo win banan ta
1: ga ga ga manyine ba ko gugun ba ba ko yine domin ga ga de me ga banon ga men da bigun gi hona na banon men do merci merci goto ne na banon men na yi na yiti gedo ko mena ka ba be ba be ba ha son je bu ga ga ga me ha tira hi bigun tira hi ya wuri do gi domin ton muno be ba banon men na ho ton wataka ne wataka ho gru men wene be mi wanem banon ba men na agun to de duge sirban sintin to de banon ban bangwe so ga to yewe yi ga son me e merci me u bunune me u e ajantini banon tahuru dan kan akman pan no kamne ne ya baga tike nora wataka no utra
0: ge wa uyi ni kodami girun pe merci go se wi gunye we ba so go merci balon ho yo kwaza win balon ta ho
1: ana na yin ba ba en ko ya
0: balon ta wo ni ho papa kade mam yodin kwa be argentine tim balon ta ho wuru ho haye ye wi maradona na kwa da maradona sandi argentine ya na ma garukure na ngu gere me hun ama merci kmea kawin dam kawin yo ma bay kwa kupa America hana e banada da binu baka na yo ko win wati ho bani so so anduna giram bano e ba final no turi turi bu be didi ma win wati ho ba ma so za Maradona sandi ma mam ginte runti ke he kwa buna ma kama yeswa to pa bune to no ya o give the win bano daga taho bin temo ba kuloko dugi huwa ba te kristano uno no ya tono kaha ya nakim nem balon daga ta hona ma ka bem yo ma yo koko domi arande me wonye num boru ho ika balon ta ho yeba mbuhiru wa bu dabia be ba kwa ba yi yera ara un messi ka ronaldo mbe nyi ha tuga na un daga mena na maradona kana pele
1: ne
0: wa benti bana kina ro kwa mi gumi non ma ma ya den ha ma yin sa ba ga be bene gi wo ya ha ka ka bene ho ho
1: wi do ba ga
0: wi do kwa
1: ama wo baro ye un we ne su mi be so so sa ga to ru to ni baro bo we ta mi gum ka game be mi giam e adaba son adaba batru istru so so do mi gum ye son ne ba yisi bene tin mo gum ko ba kwa yiru ya bana go tri
0: menu
1: mena zero pile yo me ya gira anga bana me ya sangi ya sangi me do se mi amigo
3: do be ga be ha ko ba kene ya
1: pato ya pato ya pa ya ko ba ya ko gira no bayru kwa ya ko gira no bayru kwa iri sabgo
3: me singe na kinge pigo
1: to ke o ma ha ha last but when when I na ga ga ga
3: ho me me ne real support ya ma ya ne me singe giri ya garo to rai giri to roko sai Maradona o banon tahumo ya wisinya me dede ben ten gira ko me baro isu ban so wa yena ko manku wi me ben banon ya wi no tu manku na Maradona manku Maradona ya ko tu me hu sai me Maradona na no o barano yi barana ba saga ko ben banon ya simoto
1: ne ba bo merwa
3: ba bo merwa to wi Maradona yo wa Messi o ma wi de me hu wi na wi dank me wi na wi dank me wi na wi dank mo
1: yo ma wi kuroka
3: yo wi kuroka
1: oha Messi ndugi
0: aguero
1: o aguero
3: hangiro gi hon ton Messi ba uka wi banon danka ta homo ka ben tim misiru ya turabui ya turabui ye girmanwe ye mbere ya tura dumia dia anwa yega dia ba agenti ya banon ta homo moi joue go mana Messi baba je vais pas pour un gars
1: baba ngai ba kim bugu nusu
3: de ba yeye Messi
1: ha ba yeye bengu ha
3: yeye bengu ha migu
1: to gati ho inusa tum dawo beba yeba kyoko ba yeba benko ba gatuna beba yeba kyoko ba giro ame ko ba yeka ngwene Portugal yibu dibude kizano utona de to de kora da utona gira bengu wa ku ku kara ku penya
3: ye pro ko biru ra me
1: ye ko ye pro ko biru ra ba ye ga ma ba ga do to ko ha nga ta me ye pro ka ka be no so wa i do mi ban ki mu na e u do ra
3: o wa ba gi a ya we ne ki sa ro ra ba no ta ho wa being so soon we swam a catahu, Banoe Kaitahu. Ama Banoe and a delegant to Rayawik is no Dumondu, is no Dumondu Hikobaka.
1: Magaman, you younger do me, come a lava, Kiriga,
3: by Portugal, my ma kirime, by me unka tahome or ma win him, my kama, delegant homa. Game Amera, behe Banota, behemigua, kinanuna wa. Ama Banota be ho go and wa, migu, tarumarua. We are bending, I said, be do go where I they may bend the hicker with this or where I'm being here. Win Damagaran, pa, win Pira, win Pira here a day, Ben Banota who Yamusado. Come again, so some caroto having caroto.
1: Win
3: Pira, no. Make a win you now, Ben Ah, Ben Bibi, caroto, caroto. No, I have gone final guy in a bag of Kunumi, look at you. You better get to room, amigo, yet they have Pua Sarma Saramo. You have Barretta of Final, so some have Finaina. Yeah, Garotu, my wing back, you are good, I mean, Kuku to
1: know. I don't
3: know. We better get to work, so I bought the whole wood of here.
1: Better,
3: I got to room, but I put a wing, you know, when I do go to Fuku, you got to do it and tell him you had to get. Bara me ha bara ma de go wa wi ko ba yin yara wi sun yo mega ha
1: na se ni sa na ma se so go to ba ya ba yi ni sa to le baga no gira ga danga da me go na se na ta ma be ko ba ba ko ga fa yi yin ko me go be be so da gi be ko se me na sa to ma kwa ta ne pa su na ma se ma do ga pa si bo me na sa ya se ma sin tero ara ba sonu mu gun atarata nyanga sara mo adaba sonu e mu gun ko ba okwa yiro ya bano go to the head benet ka argentine go ma we sube sume bano go to be bano to he basuga be go ma basuga buenos aires ma be bano ta huri ta hur ba go basuga river plate ye terrain na bugo bano da bano ta migo be mi ganti ga ha de basaga real de me river plate de me basaga real miga na de ma mega river plate ka buka zino ga ha buka united ba go yibo yuna tene ho apply na komie go bana go ala nyo to ban tere ho mera to bonga tagi bonga kugima sa sera mlo bisi bebe hu sada gi bekro sema to imi sa go urana mlo hu ndira ya ma gure ma izi ban wa sane so go to na tera na ma sera ni ko dem bia wane ne ma bengi be jibo ma kwa to pa usin nu ma sa maro ga pasi wo imi sa kwa bezi.

0: Ya se o po sa san pe se so ba yo da ba no se da ba ni pin dangino gina we. Bo ba ron dis man sa gu ba ben sa gu un wiri gu ko awi se ro da fi abi oge o ye ba ko abi un wiri gu shigin a e ba ye un ro ro ko mi gun ye da ba ron so ga ba bon ko. Belen temba me mo ye han si so ye sa belen tem ni gun so ye do ro gandi be ba so ma go e ba ma mi si mi gun to ye go e ko se ba ko hiru doge nde ba so no ba ne se ni so nda no bu ye ba me no sna mi gun ye da ba ma wa. Burkina Faso n bɛna gɛ awi sɔge wɛgi Ibrahim Traore wɔn ne yoga de banu nɛnɛ to wi wɔn ne se yoga yiwu gɛn asoma bu utɔ yɔrɔ mi sɔma ni o piɛ kua sɔma ayi dabaru mu. Iwa mi obisu yogu daba ni kun yi dangi amina gbisi agina isu yi masu ni kpo sɔ a dɛkɛ. Sawe sasun pe se inu sabu kɔmini wiye sɔn masin ban bɛ dagɛ so gaba yogu daba ni nɔ sɛ daba gbe ka de na ayike pe bo ba arrondissement tɔn bo ba be ibun san n wirugi sibanu n kwa nde ma wi siro dafia bi oge o yaba kwa be n wirugi gin asuma bo yaba ye n wuro orukwa sagun yu n dɔrɔ awon ami san yaba wuro temu.
1: Berubu ya arrondissement de ma n san gibu ba be n wirugi kpɔ o wa o yaba so kumɔ bi oge o ba be bante wɛn wa bun kurɔ bu ka wi n bensi bu n wusu awɔ berubu ya mi korosunɔ berubu ya. Wia rasa igba tempe hedam deme sote ma aso wologia okia obiogie o wimba no no beya
2: yega ha bu de man do ba makuru yempe dana adi ka ha bo bengia e bu ko bu pro ba bu pro hega ka bu na ko nera ha ben pedam to gi ho we na kwa kom se kont di betema iro bogo arbori to gi ho yira na gi o yina ati na ha lan suma gi ami yina gi on ma bayo wiyo kwa yempe dam yengulu aga ho menem.
1: Siro lafia biogi o usanwa bratinemo wiwanye bwebwa nsunu so kama anyanda minu. Domi usanwa wibaga bara onawe sa anyanda minu ndi. Wiyade ma sanu giu bagosa babantenu wa beya. Baga unoge momia wisan bwalgu garibori so benyi gbele ntire yoro basokmo siro zime yaru Ibrahim. We know it, ba we hikro kwa.
3: Na kana mo asu no ti ako. Pa ho ne na. Domi Davino ya ya asu no so be. Ma he ku ami ko wa ba bi o ani no gya. Boko gya ma o gye gya nti bon ka wa. Domi be han gye gya sa de ma e ko mo. Ba nten so ani no gya. Ba de mi ba sika ba ma. Bo wura ka ro mi. Ku ye wa nyiro ku ami bon gi. Ye ya hakana mo gyo gya won ka won ba si wo sa gyo ba be. Go mo si. Behind giga ya katun me ya ba ne ten so no ti akwa ba ho ya oko sa no ti akwa ba 10 janvier ba ten we have president when ni ten 10 janvier yan we carry ye mi kon la dia d'office na hon kana mo gison ha kwa mni guson be hen men no ni bere duke
1: sename ba wi biogi o bante no be ya o wi nugu do tusia
4: ha ton do he ton ko ba we pro mi gia gia gia ye ko mo ton ba mo hina yanga yanga benu na man tama akro enu gura dura ene goga nya magu ho de abehen wu de geba wu msinambu le mamba kpuro okwu man kana okwa oho oho gaba ne kpara palaga ikunu sina asen bonye bu behen gbengbe te ho badu mako pagondo gun yahya mo pagondo gun duram te bu ne wa ho gaga se e ga hami he shu shu ro ga hanwa
1: de ro boy arrangement de man san ungru gi bu pehdam wingo hete taga bi obasan bu kuro bu base manyanga nyandi taga bi nawa Mama, we be a girl, don't matter. Qua.
5: Cosa, you are me never hid my own way, do my ever good. Don't go so, or hid way. Don't go up or hid way. Me no bagun, bagun, barra, and a bagun, yantama, his ya, Cobando.
6: Somebody in there, neither we matter. Now you come, oh, Gawa, Boga, and see a sea, but I'm bad over it to now.
7: Nina Sango Gundu, Nagawa Cabano, the Anna Mocabandore Gia, Cohode Bane. Koko wim banu, honko degu kobe hakuwa mbanu. Kwa honkwala dede, wahaye haramo kpolo, baguso dega winda, wahaye gunyona. Nenu gula dola to, kajiba kinyaba giyo kwa, bane wiyo kwa behempe hidan, honkwala.
8: Samari badidi bana mote, abuwe ndi. Wallahi gama ndole giya, keme behem suwa, wina suwa gulwe, keme honkwale mi, mwa kakua wili wengu honde kwa ngiru gudola kwa maguru kila. Wallahi yana kwa.
1: Boba nseya, balikisu, shabi bata, umami, moma tombe siyara, une unwene, go winde ma abiruko.
9: Nogogia, bun kurabe, ega da wi sarosuno, ka wi korosuno, wi ugura, wi mbano, giyo, namabaya me kino, kombe toya, kombe siyara, wagoson de hukude ma abiruko. zama yira ga ha yi hasi wa hadema omena na kama beba nte ho yi ga ha be hande ma yi ha be hansa do do ga kuro o de ha go yi piroko zama yensi ga hun so mi to se do do ga ha nogo sera kwa gusa de waro ge bo yi ruko bani na ala fe so be ba na bo we ba
1: rabe bani go do tu se wa be la da ba je na
0: Sasi ala sawa kunu yindro wa magu dona ala sangawe uu saa wanyemo mayungu katuwa deewele aguruka nobu ukuromo kabiu naba yiru winyema umbiru na masonye ma ura magbede awigi anda.
1: Sawa radio sumu uka wangbengbekyo awi mwomera kade mwomwele aguruka nootula. Gawe ala san usaa wanyemo ama bami uka saa nyemomi uku kaikuwa mwono manso mera.
10: Nika sote mera. Afakio na kwa nangu batire kio kwe. Na afakio ipa yana dakparago. Mwene mo umanshote duge. Sangu munga da mihe miso yere teka wa katu me. Nyeku wahara wa. Mwana mwagwengwega. Mwana nana yini guwa buwewa ya. Yini wiyama usun usun hi. Alasan koda abaraka wongko. Mwa malajewa wiyama usun usun hi. Naka chonte gya. Mwini buwewa na chonte mera. Wene nyimuwa. Mwene nyimuwa anchon waga baga kwa waga di. Yana danduge nyimuwa. Baka ni pasi bi ha chonte mera beba na hamu. Beba mankwana. Chonte pi. Ne tonan ne yidi kyo. Behe tonan na bati ya. Ne tonan yidi kyo chon. Umbi gire. Mwene nyimuwa. Ankwana wugu. Ankwana gana gaku. Baga kwa agun. Naman chon waga yi.
1: Ba me gawe alasa nuga ha nyimuwa mi. Unkiye uwi nyimuwa te sonsi. Une uwi sonote o mera. Ta uwi so imoto. Uwi mwaro so.
10: Wala ni mbunho sera. Kadia na kurawa, muna biumara, biumuna bayo. Tondrobu ni tonkrobita. Bate ni bukuruba, bukuma dofu. Benga ba mamu baki wawa mga parago. Sonti yaga manjihi wa bahi katini. Ni mwoyi na mkuru, walai, alhamdulillahi, kasonatira. Nam bara kure. Sae nana mazibu na hafa kiyomu. Na raiko hii, ama mwuguruga mwagura. Mwuguri yegondi.

0: Kurai umu mini kaki uka kurai ma bibi ba wami ma hombe ma yuko kusina kurai yuko bibi ma ho uhaya kano kana yanka uhaya kano we kwepe ya titi yi laka yuko paiwa ndi ma a uka kurai sabi sio udo ungura muka ama ma kwe walo ukana kano kwepe hebu kari bibi kari jina na oti uiso muka uwe bibi tiyo kwa kwe Ungwahi woi kokoni, iyo wala wakati kiyo buraya ada matonga yu kuro buna ade maga nyabi wahi na baba kumangira ye beni bambi buanka hobu kakuraya uda yang hukang hui gara matonga gura mo kaya hasi buro kayo no gura mo kawin ba no gura mo kawin sihu do kuro mura mo do gura gaswa ade ma gura ye uku yari Ibu ibu ada sampu, gurai yang khusus kaiwa kawa kondisi ho gurai suah, bawa wimbitan bayi kawi boleh apa gurai suah, dah mesti pun kai tapi aku gurai ya, saya khusus kaiwa, ini dia masih ya, ha, batu sampu, udah ugam kando, ugme u sa kawa ya, ugme sun suhi ya, ugme sun kuih ya, gurai di umo. Mama kabi maro ma desa ba kurae ni zamba ko ibo uda tura ta odo ni bo ni ese mu ma ti bo kurae ni hade ko ti ba yi ko ya ko ke se se ko se he ke un ko ko ka kura a mi ya wa un ko de no wa ha ibo ni se se ari wa ho ni ka un bi ma yi wa ha ni ni ka bu nu ke a wa bi ma wa ha ya bu nu ke
1: In wa me ya masia me ya mi kon so yi pa kura bo ba mbira gya bo ba nto mo ba no ne ko mi ka bin share dance ma ba ni ngwe ne be uda we nya so me ba bin ke di ba ga kama around this ma ba do mi ma ba so wa sa ba so ma e mi kon we be hen brise we ga gi se do kura mi kon ma we bi kya ban so ba yi han se ni so
2: gi so azuma bo won no ra yiro ga yin that ya suru no ba ne yin so yin da no ga yiro yira besan bo ben se a ka win delege ba ka won tan mu ba no ti akwa buga bo be anun suma ngin ginun kuro buga so me no ba pa be so wa san san san ba guga ma ba kura mam no ba pa ma ba ma na yin ke de pi pe pe aga be yin ti mba do yin so ma ba guga san san san san ma ba gura ka yin kon no kuro ka gudun no kuro ma ba guga san san san san yin sa so na we se a ka win delege ba shi ba bo be wa no iwi se a sa bi bata be kisu iwi no no
3: ina bo be mba ka ka bo se a ye haga ne haki ho be hanke o di pi we so me garon ji suma ma wo awa si ba yara si no go do ba ji ho go nto hia na karamo me han no man ne mi me bai ko kai mo dan do ge me ga ga na wu mu no ga se wa pro fe han na ye si pa ho so hi ma ga gem be kuro ha wu kinu mo no ga ne abara sun so be na ma ta ma be hen bro ban te me ha tro a mi ma go son wura ogo pen o be han wu wo so ada ya sanu sanu ko nto ya pan siara be ba ben giro go ba ka se ma ha wu wo so ada kin poro poro na be tora mana siara
2: wa asa bo ben so e gim ya he ban pe na se a ga win to mu ga win de ge ba u be ba ku asa ga da an sma ndi se ga da ke diro e pe pe a wa ya ban pe na mo ha so te wa
4: na go bo be ga ro wa se ka won dia ba na go be to bri a ka gi ho yi ha wo mi ni wu we be ha si ya si wa o ya he ba so ga o sun no si a sa ma ka ra wallahi sa gu so si ara ka yi ha wo mi ni wu gu so de ya si wa sa na da mi no ke de me ne amera sa so wa mi za be ha ran so ndi ya ga tu ma be han ke diro ya wa wu su no se ko ro so wa mamam ka be han so ya yi derege ka pe irun derege takaramo yansiwa mahum be haya wa hika wonde ba sana se girigiri se yide gema go hode pa esokoku yan kwano ke de mere su de ba yan kire de mere
1: inwa me ya masia me ya me su ga da ban da wuso
5: FM Northland
1: bente mo ya si so aye sa bente ma son ye doro kandi be bara so ma gwa iba ma mission mi ko ye ngo e ko se aru ba na e ko ke pe ni bi la gandi to ba ne te ko he ko dura bugo na so ye doro kan mi so bugo na gwe kwa hie nde ma so no ba ne se ni so ye nda no bu ye ba ye han si so wi sen se po wi sa ra gwe di kuna nge ngura ne me u to yira so ma ne su be no se ye han si ni ba so aye sa ba mi ro ngwe di kuna bugai bugai bugai bugai na ne ko pa bugai pe ba na ka ide ni deme wene yembi so ma yesa ka ho dodo ga kama so yen dodo ga ngwe ko he nu yeti buka isi duke so ai so mi gum buka yansi ni so me yasi yasa ma ne ka be bon ko bi so so ho ke ni me na mi gum so da tento gun gya Kina faso aso kura Ibrahim Traore so ke nwe ki won ne yoga de bente mi pa won ne se gwanti uno

yira bugo wi biyo yon kwa waru wirugu bokombiro pratia baga jisu toru no siyamu uga wana segre nganduo ganigi aga wana segre tia mkratia kagano furena kagarao gawe bogeo yirebu gamio ya dura warao kratia bekuru baga begoga warunto no siyamu biya temigia kuru ibe no siya gunu alfa kragudasio sani manio daniel waram bunyiro pratia kagano alaji urusi mekuru birubo ya mbagusinano wukaro baton suno birubo ya mbagusinantia mkratia kagano wugura isa aga fondasyon birubo ya dikaro audu birubo ya ndano guru muina amadu birubo ya ganduo pratia kagano mibisusu gumbi batie kuru pratia kwegano mabengi wugura daniel bibasu gumo bioyu umabewa bioyu usara kwa bagombiro gintiru asibiti baturo wonsuru no bayinese mni son nyenda no bukatia maga hebe sarako uko atarae ho won wira gu dede ba ma winsi gu kwako ba ma win woru nsu no buturuwa zagian azuma bu baturo wonsuru no bayinese mni son nyenda no bu kayiru babu dabu ingo woru wirugo nkwa adamisi baturo wonsuru wogu se go ya nton biga bogombiro wonja dogribu ka tonkro dogibu babekara ama baton draw dogi bumana kanoma yiru kuma besan bugo bisesa pratia kahabe from bigoro.

corona macheriwa ikwema mino bani ndalavya shego ngabula ya duke kula yema shego nsabwa andi ande bache go toyo no ankurangura yi shego ndama me ale mura fidi bambata shego kunyegira kuba shego ka Kawan si Hudi, ama ye jiran macam ni kau ni nukah, mana?

ko ara gba won to ma ti ra ta ti ti na do mi ko ju gina ka mo da du se bi wo ru ara ngbi apasa bi wusi ama sa ku ara gbe se ko ko yo gina ko ama iso ku wa ara ma kongira gani ga gbe ni nem babu bu yan paro o ma ndu ma kan ya ba so re yen o te baba yan na ka gari mo mi dogo ba ki sura surongi a jaja mani.

fa. Wela ba na yin ni duro de ba. La ma he wi to kun kito to gina. Do ta pu ka bi ga bo ko ba na yama mun tire. Bi be na ko lo mo ko da be na ta bi wori be ngora ba to mi. So ro ki a da da ma ni ta bi sa ya ki fo ba. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.